0: Radio, your station.
1: Oh, all day?
0: All day.
1: Every day.
0: Every day.
2: Ay, ito ka na sa alas sa 4.21 na sa Kabuntagon. Ay, ting-ole rin sa mga, mga hobby. Yan, itong naasa syudad, mga magite, itong mga construction o lain-lain nga posisyon. Mole rin sa Bado. Alams na. Ano ba, nag-andam na. Shoutouts pa rin ha, mga bana to sa syudad, no? Good morning. Bango na, bango na, bango na!

DYPS 98.1 BTR Radio. Ito naman Maana Moral. Good morning DJ Roland. Namamoka ko sa ako nga mga silingan na nagkisugsong. Di ka pwede ma'am, hawak ko ang beat. Di na ito ma-play ma'am. Ay, layo na kayo sa programa ma'am. Salamat DJ sa pagbasa. Salamat sa mga request mo ma'am. Pero ilisi lang ma'am ha. Salamat, salamat. At ni Mama Arlina Lurigas, good morning DJ. Shout out ko sa ako nga Mama Lina o Papa Ninsyo o sa ako Ison Lia Horito Mercy. Og,

0: Okay, shout out ni Kuya Leo o og ni Ate Laninisa Magpuyo diya sa Karinad ha. O belated happy birthday ni Ate Laninisa Magpuyo. Ako kasuri gahapon eh.
1: Happy birthday!
0: Medyo luya man na, Kuya. Awas mo na. Belated happy birthday Ate Laninisa Magpuyo.

0: Radio.
1: Your station.
2: Oh. All day.
1: All day.
2: Every day.
1: Every day.
3: Aray mo sexy sexy lover sa Ma'am Arlinda Lurigas, ha? Sayawi, sayawi. Ma'am Arlinda Lurigas, og ni Ma'am Amelita Potanjimenez, og ni Sir Bobby, hala sayawi. Ma'am Langla Rinday na, Ma'am Ana Morala, aram mo na rin sa Lakumbati. Para sa inyo ni Tanana, kutob sa maabot niya itong pagsibya, pagsaba-saba, hala Kumbati sayaw, ibili ng kapihay, butang, usam Kumbati.

Mama Arlinda Lurigas. Ay, tani Mama Ana Morala, Ana Munares day. Ara Munares. Matbanyago da mo DJ, birthday ni mo DJ karong Mi 4. Yes, ma'am, birthday na ko, ma'am. Mao na karon dayon karon, ma'am. Dito ni Agi, ma'am, layo ato eh, sig birthday sig sila great birthday wa pa man to tinuod. Karon tinuod na ron. Mi 4. Karon Lunes, happy birthday advance sa mamuka ko sa akong pag-umangkon. Jay Munares og Aileen Munares og sa tala na lang nagpaminaw sa inyong tulumanon. Request ko guys pagiti pabawa DJ. Salamat mama. Salamat sa imong sa iyong greetings mom. Tiyo Jiri butoy da saksaka tiyo rin ato umandar diskab kaban may muntag. Ate Helen Lariosa og Kuya Jiri Lariosa good morning duha diha ha. Og sinyong anak si, nga si Christine og si Christian. Walang katimang silang babuyan si Tiyo Matnog Barangay Putat. Good morning. Spaghetti pababa, Ma'am Ara Munares. Hala kumbate. Sayaw niya mga amiga talan di ha. Sayaw, sayaw.

Yung may pins, 98.1 BTO Radio. Itong oras na, alas 4.53 na sa Kabuntagon. Ay, shoutout ikan ni Boss Jimmy Lumakang diya sa Wangan do. So, ni Mama Arlinda Lumakang. Naga, while naga atiman silang mga kayupan ron. Or nagtikongkong kumbaga oras sa. Or nangapi. Aminda, wala na siya, perminti. Shout out ba Boss Jimmy and Mama Arlinda ha? While naga, on sa mga kakaroon diya, kamundo ha? Chere may JJ Lumakang, Jin Lumakang, Mahado tayo, Victor Molero, Nay Pursing Molero, Reboy Pepito, Merly Pepito, Junior, Kulyamar, Lisa Kulyamar, Ogni Imran, Ogni Shari Kulyamar, dia sa Wangan Dos. Samuel Arciaga, dia sa Barangay San Juan, good morning. Agni lang lang rin dahil na nakon sa sagaran eh. Magpainit. Or na sa buhan, baka rin, orasa, mamlang lang. Agni si Kalotinant Romeo Boy Gallardi. Dia si yang a perfect landing. Good morning wa si Kalotinant. Og si mong kao awa kakaoban wa si Kyoto. Og si mong mama minda dia sa mga size. Og si mga gigsuunan. Og mga igagawan dia sa mga Gallardi family. Good morning kaya ni si Kalotinant Romeo Boy Gallardi.

0: Diba PS, 98.1 BTO Radio. Itong oras, alas 5 yung punto na sa Kabuntago. Naminaw rin si Ma'am Langlang ay. Naminaw ako din ni DJ Lingkod na ako samtang naminaw rin mo. Lingkod daw siya samtang naminaw na ako. Sa tanong mo din, Ma'am, ha? Huwag naglingkod o huwag naminaw sa dya. Pero wala kasabuhan. Ay, sa tanong ko nila ni Johnny Gracia o Juniper Gracia o Jerry Gracia o Junly Gracia o ni Jongkoy Gracia. Good morning. Ang nila ni Iking Lumakang, Sally Lumakang, Jerry Mercado, Perla Mercado, Jasawangan Dos. Good morning, may pagpuminaw niyo ha. Ang ni Iko Lagnas, ang ni Ma'am Nina Lagnas, Jasa Kapihan, ang ni Cap Nelson Coligado, ni Kunsel Sandro Lumakang, igagaw ni Boss Jimmy Lumakang, Dodi Paroni, Ma'am Hinya Paroni, Jasa Kapihan, may buntag.
1: News and current affairs, top stories of the day, business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo, dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawang, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Presidential Broadcast Service. Intuburan, Cebu, 98.1 FM. 98.1 FM.

0: para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
1: Sa Tuburan, Cebu, 98.1

0: DYPS 98.1 ABCR Radio. Shout out ko ni Mama Alicia Kapoyan. Matupin niya, good morning, Jim. Mamoka ko nila ni Sinya Castro, Lelia Largo, Toro Largo, Lini Largo, Banji ko Somalinog, Ana Somalinog, Corning, Aragon, Dina Rosaot, gikan ni Alicia Balaod Kapoyan. Request kong song, Basta Ikaw, by Griga McQueen, DJ. Shout out ni Mama, ha? Og shout out ko ni Nanay Diding Idanyo, Major Dobalos Idanyo Himeno, og Evelyn Gabonse, Camino Himeno, og Annalyn Idanyo di San Remigio Cebu, ha? Og ni Ma'am Marley Idanyo, Gillard Casas, og yung asawa si Ma'am Lysel Casas, may pagpaminaw, og Pipi Parami, og ni Annalisa Casas Parami, may buntag. Mary Joy Butaslak, og Mary Jean Hermosa, good morning.
1: Bago na ba eh?
0: Bago. Tia Sergio Baha, good morning ha.
1: Sige chan.
0: Og Tia Jubilito, Jubilito Uyo Abotoy. Og ni Boss Ardol sa Bandal, may pagpaminaw ni Boss Ardol.
1: Huwag yung mga punta ni. Otorita ni, pulis ni.
0: Dia sa, kwan? Dia sa Barangay Mangga, og siya may anakan dia. Og mga handler na dia sa Manukan, ni Braille.

0: Ang Lolo Masyong Coffee 15-in-1, mapalit sa tanang butika.
1: DJ patulugin mo.
2: Hawak ko ang beat, hawak ko ang gabi. Uy, nga naman akong kupari nga gwardiya, mura magwa mahimutang siya ang bagong uniforme. Akong doolon. Pare Junmar, nga naman ka nga, mura man ka ugwa ko yun sa imuhang uniforme sa security guard.
3: Maulagi pre, giyon sa kaan ni pagkatahi, nga hugot man kaayo, napay karhunis, nga purti pang luaga, usawa man ako ani pag-duty karun.
2: Sus, kanara dahil mong problema? Agto patahi pre sa QYM Tailoring, nga na mahimutang sa ground floor sa Arias Regado Building sa Barangay Utso, Tuburan, Cebu. Og dili lang uniform sa security guard ang ilahang tahion. Mutahi sab sila sa teacher's uniform, school uniform, nautical uniform, office uniform, basketball uniform, banner ug uban pa.
3: Uy, mau ba? Pre, Jeriel, yaan ta una ka diha. Adto na ko.
2: Oh, asa man ka pre dyan, Mar?
3: Adto na ko sa QYM Tailoring kay Basin. Masiladaan na ko.
2: Ang QYM Tailoring naggama sa inyohang mga nagkalain-laing uniform nga gawas nga nindot ug lig-on very affordable pa. Abli na kini sila karon gikan sa Alas City sa buntag hangtod sa Alas City sa gabi sa tanang adlaw. Pagitaa lang si Ma'am Gracia. Mutahi usab sila og mga fully sublimation nga tanang klase sa uniforme. Ang QYM Tailoring gipanag-iya og rimala ni Elizar Novicio og ni Ma'am Grace Bacalso.
4: Ikaw ba ay hindi makatulog sa gabi? Anak mo ba ay late na rin natutulog? Vitron! Take Vitron! Ikaw ba ay palaging matamlay? Anak mo ba ay madaling magkasakit?

0: Aid kit, flashlight, baterya o tambal. Siguruha ang imong balay. Ihikot ang mga gamit nga pwede matagak o matumba. Magplano o magpractice. Hibaloa ang luwas nga lugar sa balay o ang ruta sa pagbakwit. Siguruha nga nahibaloan kini sa tanan nga kauban sa balay, labi na sa mga bata, persons with disabilities o mga tigulang. Sa panahon sa linog, drop, cover and hold. Muhupo gamit ang gamot o duhod, tago sa ligon nga butang. Ugkupot hangtod muundang ang pagtayo. Magpabilin sa luwas nga lugar. Palayo sa bintana, samin o mga bugat nga butang. Kung naata sa gawas, palayo sa mga building, kahoy, poste o linya sa kuryente. Pagkahuman sa linog, susiha kung adunay na injured o tabangi. Obserbahi ang palibot para sa peligro, sama sa poste sa kuryente, gas leak o nadaot nga estruktura. Magandam sa aftershocks. Sundo ng tambag o gabiso sa lokal nga otoridad. Kininga pahimangno, gihatod kanato sa European Civil Protection and Humanitarian Affairs o GACSIS Project o as a most vulnerable communities as schools affected by complex emergencies, access quality, untimely humanitarian and disaster preparedness services. Ug nabugna sa pagtinabangay sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology. Gihatod sad kaninyo sa DYPS 98.1 BTU Radio Tuburan.
1: Para sa masanagon himsog na panit, gamita ang sabon nga may tatak, said Celebrity Beauty Soap. Feel the difference, kutis gold, kutis celebrity ka.
2: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
3: DTX 500. Makatabang sa paglibyo sa atong atay. Pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins. Gikan sa atong gikaon at adlaw-adlaw. Para sa limpyo o himsog na atay. DTX 500. Adlaw-adlaw. DTX 500. Garantisado. Highly recommended sa mga eksperto. DTX 500. Pabalik sa mga butika.
4: Start your day on a fantastic note.

JYPS 98.1 Beats Here Radio. Ay, shout out ni Boss Ricky Mercado. Good morning mga Boss Ricky o si mga pamilya da. Aga, shout out ko ni Rico Ligado, Riali Umandak, Irika Umandak, Lucille Umandak diya sa, sa Barangay Marmol. Agaw Warren og agaw Nido, agaw Arnold og agaw Early Botoy og ni Maribik. Og siyang tulo ka anak gumayeng paminaw sa pamilya diha mga agaw ha. Anido na sa Babuyan ron diha sa Karnian sa New Public Market may buntag diha. Sir Sir Ken Sungkahid may buntag diha sa kuan Santo Niño sir. Murang limo ko mara sa una mulubulo ba Santo Niño ba may buntag diha sir. Tanang pulis sa tanang kapulisan lang may buntag. Ria Romero oga Dimi sabay-sabay may buntag.

0: Testimonies. Said Testimonies. Pag matuod sa kayuhan sa said marketing products.
1: Nabanggaan ko, giro. Nahapla ko. Sakit kayo ko ang tuhod. Wa ko kalakaw. Mga hapit do kasi mana. Nihubag. Karon paghaplas na ko sa liniment. Nawala in taon. Ingon ko, hoy, salamat dun sa said liniment. Naayo dun ang sakit sa kutuhod. Pidila Bernaldez. Taga Madapo, Cabo City. Mag 76.
0: Ginama sa Seed Pharma, distributed by Said Marketing.
2: Gusto ka ba og lechon manok og liampo ngabot kayang halaga? Bisitahan na ang Susa's Lechon Manok and Liampo. Susa's Lechon Manok and

0: Lepo. Na kini mahimutang sa Barangay Size Tuboran, Cebu. Owned and managed by Sir Aladdin Angga Kapuyan ug Ma'am Jesusa Kapuyan. Susas, Lechon Manok and Lepo. Lamian na, barato pa. Lamian na, barato pa. Susas, Lechon Manok and Lepo. Siguradong magpangita ka. Susas, Lechon Manok and Lepo. Tara na!
1: Atong paminaon, ang testimonya sa Wonder Herbal Oil.
2: Pangalan o address, ma'am?
3: Anis makabasag, tagalinabo. Balinasag, misamis oriental, aning Wonder Herbal Oil. Mayo ipang habla. So, mm-hmm. Kanya akong ginawaan ako, firmi ko, gutom. Gutom, ipalit ko. Naulian lang akong kapuyo niya. Ayaw na kaya akong mga lawan. Pasalamat ko, aning habla, aning Wonder Herbal Oil.
1: Wonder Herbal Oil, arthritis no more. Ryuma goodbye.
4: The product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butika.
5: Angay ni mong masayran kabahin sa mga katungod sa mga bata o kabatanunan. Ang mga bata adunay katungod sa usa ka rehistrado nga ngalan o nasyonalidad. Adunay usab sila katungod nga atimanon o panalipdan sa ilang mga ginikanan o dili ibuwag gikan sa ilang pamilya. Responsibilidad sa gobyerno ang pagpanalipod sa katungod sa mga bata o paghatag o mga pangunang serbisyo aron sila mabuhi o mulambo. Katungod sa pag-uswag, ang edukasyon o personal nga pag-uswag maoy hinungdanong katungod sa mga bata o kabatanunan. Tanunan. Ang mga bata ang adunay espesyal nga panginahanglan sama sa mga bata nga adunay kakulangan, adunay patas nga katungod sa edukasyon o pag-uswag. Aduna usab sila'y katungod sa mga oportunidad nga makatabang sa pagpalambo sa ilang pisikal o mental nga abilidad aron magkabot nila ang ilang mga damgo. Katungod sa proteksyon, ang mga bata adunay katungod nga mapanalipdan gikan sa pisikal nga pag-abuso o psikolohikal nga pagpanghulga, sulod man o gawas sa ilang pamilya. Kinahanglan usab silang panalipdan gikan sa child labor, delikado nga trabaho o bisan unsang trabaho nga makabalda sa ilang edukasyon. Naglakip kini sa trafficking, smuggling, kidnapping, sexual nga pag-abuso o tanang klase sa pagpahimulos. Ang mga bata nga nabuwag sa ilang pamilya adunay katungod sa hustong proteksyon o pag-atiman uban ang pagtahod sa ilang etnikong gigikanan, pinulungan, relihiyon o kultura. Sa panahon sa gubat o panagbangi, ang matag bata kinahanglan panalipdan. Kung ang mga bata mahimong refugee, kinahanglan silang hatagan ug espesyal nga tabang o proteksyon. Katungod sa pag-apil, ang mga bata adunay katungod sa gawas ng pagpadayag sa ilang mga huna-huna, pananaw o opinion o sa aktibong pag-apil sa katilingban, ilabi na sa mga butang nga magka-apekto kanila. Ang tanan gidasig nga mulihok aron suportahan ang partisipasyon sa mga kabatanunan tungod kay sila ang usa sa mga pangunang kusog nga magdala og positibo nga kausaban sa katilingban. Kini nga pahimangno gihatod kanato sa European Civil Protection and Humanitarian Affairs, UGACSIS Project, who assisting most vulnerable communities and schools affected by complex emergencies, access quality, untimely humanitarian and disaster preparedness services. Gihatod sa ganinyo sa DYPS 98.1 BTU Radio Tuboran.
6: Kuya, niinom na sad ka og kape? Di ba gibawalan naman ka ni Mama kay taas kay kag sugar ug acid?
7: Sa una to Inday, lahi na karon kay ang kape nga akong gigamit bag-o na.
6: Ha? Unsa di na imong gigamit kuya?
7: Mauni ang Lolo Masyong Coffee, ang kape nga 15-in-1.
6: Ha? Unsa di na aana kuya?
7: Ang Lolo Masyong Coffee kay para na siya for glowing, slimming and sexual boosting.
6: Hala, ganito't ganan ang gamiton kuya. Pwede ko ana?
7: Pwede kayo Inday, kay ang Lolo Masyong Coffee adunay glutathione, collagen and vitamin C na makapatabang pag-glow sa imong skin. Gawas ni ana, aduna usab siya mangosteen, carrots, suya and moringa na makatabang pampahimsog sa lawas sa tawo. Ug ang nakanindot kay ang gigamit na sugar kay ang gitawag nato nga stevia na dili makapataas sa sugar level sa atong lawas.
6: Hala, ganindot ganda na gamiton kuya, tagay ko be.
7: Pagpalit, available naman na sa mga butika.
6: Ah, mauba kuya? Sige, ato na ko.
7: Ha? Asa naman ka?
8: Asa pa, mupalit ako ng Lolo Masyong Coffee.
9: Ang Lolo Masyong Coffee, ang kape na timplahon sa ibinit. Unsa pa inyong gihulat, kutaw na.
10: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
11: Ah, akong bugas-bugas. Akong katul-katul na ikabutang.
12: Bugas-bugas o katul-katul?
13: DTX 500 na.
12: DTX 500.
13: Aduna kini antimicrobial properties
12: nga makatabang sa pagkuha
13: o pag-ayos sa bugas-bugas
12: o katul-katul.
13: DTX 500.
14: Mabalik sa pinakadulong ng butika sa inyong lugar.
10: BT Radio 98.1 FM.
15: 98.1 FM.
2: 101 FM.
15: Gosh, we face so many challenges and maintaining our health often takes a back seat. But Immuni Plus helped me stay relieved from stress. It refreshed me throughout the day and recovered from my busy sched. It's a ready-to-drink sachet that supports my immune system naturally. No mixing, no hassle. I've experienced the difference, Sita babes. And I know you will too. Check out Immuni Plus today and take the next step in building a better, healthier you. Relieved, refreshed, recovered.
16: Start your day on a fantastic note.

0: Radio.
1: Your station.
2: Oh. All day.
1: All day.
2: Every day.
1: Every day.

0: Butang? Kung bagmangkana, di atong pabuthan kaya rumuhiyos.
1: Rumuhiyos yan? Pero mara mo naging butang ang pudintador?
0: Usa mo sa buhol, di na may tahon gani na.
2: Hoy, unsa man ang imong ihong tauran?
0: Tauran o kantina kay TV magkana? Unsa man, colored, black and white?
2: Dili television, TV ba ka lang sakit sa baga?
0: At ang tangan?
2: Unsa itong kangon?
0: Baga?
2: Hoy pre, Edge, imong tiwasan? Luoy sa dana, oy!
0: Di naman na magsilbi, pre, di tiwasan.

DYP is 98.1 BTL Radio. Ay, siya tatigo ni Junior Diamante o ni Tibor Abadilla. Good morning. Agni Cap Dexter Clarity. Diyas sa Kogod o ni Cap IB Lutero diri sa Barangay Otso, may buntag. Agni Tio Gaga o Tia Marita o ni John Paul. Oh, naurag na ulit Tony, no? May buntag niya, Tony. Ricky Nylon, diyas Barangay Dos, may buntag. Dilin og Toto Caballo, Caballo. Dia sa bangko-bangko may buntag. Alan aw Alan og Mario og Crisanto og ni Tia. Tia Lita day may buntag. Og ni Tio Titing may buntag ah. Tang oras sa alas 5:39 na sa kabuntagon.

0: 98.1 BT Radio.
1: Sa adlaw adlaw natong pag-inom og DTX 500, makatabang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol, nga mao ang hinungdan og responsable sa pagbara sa atong mga uga. Kayan ang pagtaas sa bad cholesterol. Patasano nato ang pag-inom og DTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. DTX 500. Mabalit sa mga butika.
2: Alam ni atong nga mga di na magkalugar sa pagpangrehistro sa ilang mga sakyanan. Adiana, ang Atan Insurance Services. Ang Atan Insurance Services mga kisuran, walo na katuig nga nagserbisyo diha kaninyo. Muserbisyo sila sama sa pagpangrenew sa mga sakyanan, sama niining mga musunod: motor, tricycle, multi-cab, van, SUV, pickup, sedan, hatchback, wagon o dump truck. Og anda masab ang Atan Insurance Services sa pagservisyo niining mga musunod: transfer of ownership or change name, change color, MC to MC with sidecar, MC to tricycle. Og ang Atan Insurance Services, anda masab nga mo assist sa inyong mga lisensya, sama na lang sa pagpang-renew sa inyong mga lisensya. Alang nga dosab nga magpa-ISP, new license o non-proof to proof. Ang Atan Insurance Services, babahibong magkuntaga, pinaag sa cellphone number 0908-1452-6550. Uga alang usab sa nagdita o mas barato nga mga groceries. Naada usab ang G&D Sari-Sari Store. Ang Atan Insurance Services, o gingumsab ang G&D Sari-Sari Store. Naalagin niya, may butang sa Barangay Apalan, Tuburan, Cebu. Atan Insurance.

0: dili makinahanglan og emission test, customer friendly, hassle free ug paspas nga serbisyo.
1: V-Tron, subok na.
2: Ako si Gina Pardillo sa Poblacion Malapatan, Sarangani Province. Nakasulay jud ko sa V-Tron drop sa kung anak nakagipa. Testing ako kung anak tinuod jud nga dili na siya kayo magilak-ilak, baspog na kayo. Dali ra pud siya patulogon kuya. Kung kinsay wala pa naka-testing aning V-Tron drop, palihog sa malit na mood kay positive jud siya kayo sa bata.
1: V-Tron, subok na.
3: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butika.
4: UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities, General Principles. Pagdahod sa kinaiyanhong dignidad, walay diskriminasyon, bugos o epektibong partisipasyon. Pagdahod sa kalainan o pagdawat, pagkaparihas tali sa mga lalaki o babay, pag-access. Pagdahod sa nag-uswag ng mga kapasidad sa mga batang adunay mga kakulangan. Ang RA 7277, usa ka balaod nga naghatag alang sa rehabilitasyon, pagpalambo sa kaugalingon o pagsalig sa kaugalingon sa mga tao nga adunay mga kakulangan ug ang ilang paghiusa sa kinatibuk-an ug alang sa ubang mga katuyuan sama sa pagpanarbaho, mga serbisyong panlipunan nga auxiliary, edukasyon, pag-access, telekomunikasyon, panglawas, political o sibil. Kini nga pahimangno gihatod kanato sa European Civil Protection and Humanitarian Affairs ug Access Project o assisting most vulnerable communities and schools affected by complex emergencies, access quality and timely humanitarian and disaster preparedness services. Gihatod sad kaninyo sa DYPS 98.1 BT Radio Tuburan.
5: Lolo Masyong Coffee, ang pinakalami nga kape.
6: Lami aon.

0: Miti Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
1: Si Sanjen Kapukanan nag-antos sa iyang arthritis sa taas nga panahon, bisan pa sa iyang kabataon.
2: Ever since nga nakatry ko, ana, naanagid kayo ginabati, labi na kanang arthritis or panakit sa mga joints. Murilid yun, sir. Nag-haplas kong sa liniment. Dala-dala akong yun, ana, ko. Unya, dili mapagumakuan kay ganahan po sa baho. Humutan yun ko. Si Sanjen Kapukanan sa

UFS 98.1 BTO Radio. Salamat, salamat ha. At ito na sa go. Bye-bye. Salamat sa pagkuyog sud. Sa doha ka oras itong programa mga pamukaw. Dari lang sa naginusarang radio station dari sa lungsod sa Tuburan. UFS 98.1 BTO Radio. Bye-bye, bye-bye. Love you. Mwah, mwah, chup, chup. Bye.

0: 89.1 BT Radio.
1: Tungod sa kapait sa kahimtang sa panahon karon, bawal magkasakit. Bawal magkasakit. Mao kanang ang SED Marketing. Ang tighimo sa mga SED Marketing products karon, magadalit ka rinyo sa kasika sa panglawas. Kasika sa panglawas.
2: Luzon, Visayas, Mindanao, sa kamayang adlaw kaninyong dananog. Welcome na usap nining atong pagpanaguban. Ano na po si Mr. Panyawan? Hulmon ko ng imong dalunggan karon igsuon ha. Kay bubuan ko nag-impormasyon ug kaalam. Gumikan kay gusto na ako nga ikaw mismo si mong kugalingon matabangan ka sa imong mga balatian, and of course matabangan nimo namo karang imong lawas nga dili ka magdaot no. By the way, mga isuon, ang ato ang tulumanon, hatun kini ka na ito sa SED Marketing, ang tighimo o tigapunapun sa mga nagunang mga produktong herbal, nga tinuod kayo nga dun ay mga pagtabang sa lawas, ang atong SED Panyawan Plus, Mangosteen and Luyang Dilaw, ang ato ang SED Panyawan with Garlic, and banaba, o usab kining atong ahos, no? Nindot kayo ang ato ang SED Panyawan with Garlic. Nga na ay ahos, banaba o panyawan. Nindot kini alas sa katong mga adunay mga high blood pressure. And of course, dili po na ito kalimtan ang itong SED Kogon Herbal Capsule. Ang SED Kogon, o sa kamatang sa nindot nga kapsula, nga maayo kayo nga mutabang alas sa katong mga adunay problema sa monthly period nga mga kababayanan. Kanang mga adunay mga ginatawag na itong desminuria. Kanang mga kaisunan po na ito, nga doon na po'y problema sa ginatawag na itong pagkubag sa ilahang prostate glands.

ang said Kogon Herbal Capsule. Ang ato ang haplas igsoon, dili pud kalimtan ang said Liniment Oil. Maayo alang sa mga pagpanakit sa ato ang kaunuran, kaning atong mga skin diseases, kaning atong problema sa ato ang mga nutahan. O nindot ang said Liniment Oil. Naalang usab sa ato ang kape, ang nindot na itong klase ng kape igsoon, kaning atong said Panyawan Coffee Mix sa kamaayo kay nga klase ng kape. Nga napamatudaan nga ang pagkakombinasyon, nindot yung kaayo. No? Makahatag og tabang, makahatag og alibyo sa mga balatian, dili na kakinahanglan ng magtumar pa og mga kapsula. Kay kape lang, makatabang na ka na sa imong kalawasan. Gumikan kayo doon na ka na igahom sa Panyawan, Mangosteen, Purple Corn og Cinnamon. O guban pang mga sangkap, nga napamatudaan nga maayo kaayo ang pagkakombinasyon ni ini. Bueno mga igalang igsoon, karong adlaw pag-isgutan nato kining usa ka skin problem sa mga naong ilabi na kining atong mga kabataan-unan, no, mga gikan og 17 years old padulog 23, 17 to 23 years of age. Kamalo ba kay igsoon nga posibleng nga makasinati ka or makaangkon ka ginatawag nga blackheads. Kining mga blackheads kung imong lantawon usa gani ka matang sa pimple or acne gagmay. Open na bumps kani siya sa atong mga skins. Kaya nga itong mga skin pore ba, masudlan kini siya o mga excess oil or manggawas ang excess oil nini o mga dead skin cells, no, dead skin. And of course, kung ang atong lugar is medyo abugon or medyo delicate na nagalimpyo sa itong mga naong, no, natay masinating nga pag-abog, pag kanunay bitaw ka ng, shall we say, usual na itong mga lakaw-lakaw, no, sa mga kadalanan. Posible nga makasinati kita o pagsampong anang atong mga skin pore. Ang tendency niya na dili na dahil makagawas ang ato ang oil o dead skin sa ato ang mga panit sa nawong. Ang yung mahitabuan na niya, mahitabuan na dahil na siyang mag-clog o mabara. Kung imong lantaon sa samin, daw usagan niya siya kaitum nga murag nagsampong dito sa itong mga skin pore. Pero kung buot lang unaw-naon, mga abog to siya nga nagtipunog, nagsampong sa itong skin pore. Muna ang ginatawag nga blackheads. Kamano ba kay Galang Ison nga ang blackheads matabangan karon sa said celebrity kojic soap? Ang said celebrity kojic soap, adunay kojic acid nga mutangtang sa mga ginatawag na itong mga skin problems. Apil na niini kining atong blackheads. And of course, minagi sa said celebrity kojic soap, pagagmayon niya ang skin pore ni mo. Munang mas nindot o mas hamis ang imong nawo. Pangitaan lang, said celebrity kojic soap, ginama sa said marketing.

0: Said Celebrity Kajik Soap ug Said Celebrity Beauty Soap. Kasiga sa panglawas. At ang ilang gihapon kini sa sunod ngayon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw.
1: Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, 98.1 BT Radio.

0: boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Oras sa buong Pilipinas, 1 minuto makalipas ang alas 6 na umaga.
4: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service, ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Sa ulo ng mga pangunahing balita ngayong umaga, Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. tiniyak na mananatiling prioridad ng kanyang administrasyon ang paglikha ng mas maraming trabaho para sa lahat ng Pilipino.
4: Headlines.
3: Mahigit 100,000 trabaho inialok sa malawakang job fairs ng Department of Labor and Employment sa Labor Day.
4: Headlines.
3: Pangkalahatang naging mapayapang mga aktibidad sa araw ng paggawa. Ayon yan sa Philippine National Police.
4: Headlines.
3: Israeli Ambassador to the Philippines tiniyak na ligtas at nasa maayos na kondisyon ang mga overseas Filipino workers sa Israel.
4: Headlines.
3: At pamahalaan, iginiit na nananatiling sapat ang pondo para makapagbigay ng tulong ngayong may krisis sa Middle East.
2: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa. Sa buong bansa. Radyo Pilipinas News. News Nationwide.
3: Magandang umaga, Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao at Mega Manila. Ngayon po, ikalawang araw ng Mayo taong 2026. Araw po ng Sabado. Makasama niyo po ngayong umaga. Ako po si Efrain Gaitos, ang inyong tagapaghatid balita.
4: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Pilipinas
4: News Nationwide.
3: At ngayon, sulitali ng ating mga balita. Tiniyak ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na mananatiling prioridad na ang kanyang administrasyon ang paglikha ng mas maraming trabaho para sa lahat ng Pilipino. Ginawa ng Pangulo ang pagtiyak sa gitna ng paikisa sa pagdiriwang ng Labor Day. Kinilala ni Pangulong Marcos ang sakripisyo at pagsikap ng mga manggagawa na aniyay pinakamahalagang suporta ng bansa. Pangako pa ng Pangulo, patuloy na palalakasin ang proteksyon sa mga manggagawa at pagbibigay ng mas malawak na oportunidad para sa lahat.
4: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Pilipinas
4: News Nationwide.
3: Namahagi ang Office of the President ng libreng gulay sa Labor Day. Kabilang sa mga nakinabang, ang mga minimum wage earners sa Dumaguete City. Aabot naman 10,000 kilo ng sariwang gulay ang ibinigay ng libre sa 1,000 pamilya sa Sibagat, Agusan del Sur. Sa Camarines Sur, may git 4,000 pamilya naman ang may kinabang sa libreng prutas at gulay mula sa tanggapan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Nagpadala rin ang Pangulo ng 3,000 kilong gulay sa Sulu para matiyak na walang pamilya ang magugutom. Ang inisyatibang ito ay bilang pagkilala sa sipag at syaga ng mga Pilipinong manggagawa, pagsuporta sa mga magsasaka at pagtiyak sa food security.
4: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Pilipinas
4: News Nationwide.
3: Sa kaugnay pa rin pangunahing balita, may git 100,000 trabaho ang inialok sa malawakang job fairs ng Department of Labor and Employment o DOLE nitong Labor Day. Ayon kay Labor Spokesperson Leonard Serrano, mahigit 2,000 employers ang lumahok sa job fair. Kabilang sa mga inialok na trabaho ay mula sa wholesale and retail, manufacturing, construction, business process outsourcing, accommodation at food service sectors. Ilan sa in-demand na posisyon ay stock clerks at sales associate para sa retail operations, production operators at production workers para sa manufacturing, carpenter, foreman at steelman sa construction, customer service representative, barista at iba pa.
4: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Pilipinas
4: News Nationwide.
3: Housing fairs para sa manggagawa inilunsad ng Department of Human Settlements and Urban Development at Pag-ibig Fund sa Labor Day. May report si Ray Ferrer.
4: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Pilipinas
4: report.
5: Mahigit 20,000 housing units ang itinampok sa mga housing fairs sa Cebu at Laguna sa ilalim ng Expanded Pambansang Pabahay para sa Pilipino Program. Ang aktibidad ay inilusad ng Department of Human Settlements and Urban Development, katuwang ang Pag-ibig Fund bilang pagunita sa Labor Day at pagbibigay pugay sa mga manggagawang Pilipino. Sa Cebu, isinagawa ang 2 araw na housing fair kung saan nakilahok ang mahigit 40 developers habang libo-libo aplikante ang nagtanong at nag-avail ng housing loan assistance. Naura rito, nagsagawa rin ng kaparehong aktibidad sa Laguna na dinaluan ng iba't ibang manggagawa mula sa pribado at pampublikong sektor. Ayon kay DHSUD Secretary Jose Ramon Aliling, layunin ang programa na mailapit ang pabahay sa bawat Pilipino at matulungan ang mga pamilyang na magkaroon ng maayos at disenteng tahanan. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Sa kabila ng mga insidente ng pananakit sa mga pulis, iniulat ng Philippine National Police o PNP na pangkalahatang naging mapayapa ang mga aktibidad sa araw ng paggawa o Labor Day. Sa pulong balitaan sa Camp Crame, sinabi ni PNP spokesperson Police Brigadier General Randall Tuanyo na ipinatupad ng PNP ang maximum tolerance at ipinakita ang profesionalismo sa kasagsagan ng mga kilos protesta. Manatanda ang 7 pulis ang nasugatan sa kilos protesta sa Calo, Maynila at 2 sa mga ito ang nagtamo ng matinding sugat at nagpapagaling sa PNP General Hospital.

0: upang agyat na hulihin o magpailang kaso sapagkat ayaw natin magulo yung suppose hindi na maayos na po at payapang pag-protesta po doon.
1: Yan si PNP spokesperson Police Brigadier General Randolph Tuanyo.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Nasa Philippine National Police General Hospital ang mga pulis na nasugatan sa nangyaring kaguluhan sa kilos protesta sa bahagi ng Calao sa Maynila. Personal na binisita ni Manila Police District Director Police Brigadier General Arnold Santiago ang mga sugatang pulis kung saan iniulat niya na umabot na sa 7 ang mga nasugatan. Kabilang rito ang isang pulis na nagtamo ng skull at wrist injury matapos na suntukin sa ulo ng isang rallyista. Ayon kay Santiago, bubuhusan lang sana ng tubig ng bombero ang sinusunog na effigy para hindi umabot ang baga sa mga kable ng kuryente. Inakalaan niya ng mga rallyista na sa kanila itututok ang hose ng tubig at dito na nagkagulo. Sinabi rin ng MPD director na tukoy na ang pagkakakilanlan ng suspect at mayroon na anya itong dating record na sangkot din sa kaguluhan noong September 21 rally. Tiniyak din ng PNP nakakasuhan ng suspect na siya rin nanunto at naghablot ng cellphone ng mga pulis.
3: Meron na po kaming picture dito from the time na nakamask siya hanggang tinanggal niya yung mask niya. Nag-circulate na rin po sa social media. Marami pong tumulong sa atin, mga kababayan natin, at na-uncover na po yung kanyang identity.
4: Ano, may previous records mo siya, sir?
3: Mayroon po siyang previous record, yung mga previous na protest rally natin, nakasuhan, hindi lang nag-prosper pero this time. Ang sabi po ng ating Chief PNP, lahat ng kaso na pwedeng ikaso sa kanya ay ikakaso po natin.
1: Yan ang pahayag ni Manila Police District Director, Police Brigadier General Arnold Santiago.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Sa iba pang balita, kasalukuyang inaasikaso ng Department of Labor and Employment o DOLE ang 16 na kahilingan para taasan ang minimum wage sa Metro Manila. Mula 2022 hanggang 2025, nasa 158 pesos lang ang kabuang dagdag sa sahod ng mga manggagawa sa Metro Manila. Ayon kay DOLE spokesperson Leonard Constantine Serrano, ilan sa mga petisyon ay dagdag sahod ng ibang grupo ay naglalaro sa 500 hanggang 800 pesos pataas. Agaran aniyang hiniling na ilang grupo ang wage hike dahil sa tensyon sa Middle East. Samantala, pag-aaralan ng NCR Regional Tripartite Wages and Productivity Board ngayong Mayo kung nananatiling sapat ang 695 pesos na arawang sahod na ordinaryong manggagawa habang 658 pesos sa agricultural at small retail workers. Sakaling may bagong wage order, ilalabas ito sa July 18 habang ang pag-aaral dito ay isinagawa 60 araw bago ilabas ang kautusan.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Aumento sa sahod para sa mga manggagawa sa Cordillera, pinag-aaralan na. Mula Radyo Pilipinas Baguio, narito ang ulat ni John Monar.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
5: Pinag-aaralan

0: ng Regional Tripartite Wages and Productivity Board o RTWPB Cordillera ang hiling na dagdag sahod para sa mga manggagawa sa rehiyon. Ito ay kalinsabay ng panawagan ng ilang labor groups sa lungsod ng Baguio kalinsabay ng katatapos lamang na Labor Day Celebration kung saan hiling nilang itaas sa 1,200 piso ang minimum wage sa Rehiyon Cordillera. Ayon kay Department of Labor and Employment Cordillera Assistant Regional Director Attorney Olivia Obrero Samson, proactive ang mga miyembro ng wage board na pinangungunahan ni Regional Director Imelda Romanillos sa pagtalakay sa usapin ng wage increase. Anya makakaasa ang publiko na hindi pababayaan ng wage board ang mga manggagawa sa rehiyon, lalo na ang mga minimum wage earners. Para sa Bagong Pilipinas, Chong Munar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Baguio.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Samantala, hiniling ng Alliance of Concerned Teachers o ACT Teacher Philippines sa Malacanang nagawing 50,000 pesos ang entry-level salary para sa lahat ng guro sa pampubliko o private institutions. Ayon kay ACT Chair Ruby Bernardo, ang mga guro at iba pang education workers ang pinaka-apektado ng lumalalang krisis sa ekonomiya. Aniya, siyam sa 10 public school teachers ang kumikita ng mas mababa sa family living wage. Dagdag ni Bernardo, mas mahirap ang kalagayan ng mga guro at staff sa private schools dahil mababa at hindi pantay-pantay ang kanilang sahod at benepisyo. Kabilang sa petisyon ng grupo, ang panawagang 36,000 pesos na basic pay para sa salary grade 1 employees at 1,200 pesos na national minimum wage para sa lahat ng manggagawa.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Sa iba pang pangunahing balita, tiniyak ni Israeli Ambassador to the Philippines Dana Kirsch na ligtas at nasa maayos na kondisyon ang mga overseas Filipino workers sa Israel sa kabila ng nagpapatuloy pa rin kaguluhan sa gitnang silangan. Sa isang panayam, sinabi ni Kirsch na ang parehong mga Israeli national maging ang mga OFW ay nakatatanggap ng at pinoprotektahan sa ilalim ng isang security umbrella. Base sa datos ng Israeli government, papalo sa 30,000 OFW ang namamalagi at nagtatrabaho pa rin sa Israel.
3: Majority of the 30,000 OFWs in Israel are caregivers. And they are feeling safe. Even there was a one sister, Leah Mustiar, that lost her life from an Israeli attack. And she brought the remains of her sister, but after that came back to Israel to continue on work. So I first and foremost to every family of OFW here in Western Sinai and in Iloilo, I promise that the authorities of Israel and the people of Israel will make sure that OFWs are safe in Israel because they are part and parcel of us. And I do hope and pray for peace that will bring to the come to the region, because there are other nations in our region, and I know that BMW and Secretary Kudak under Secretary Kudak leadership and OWA under the leadership of Administrator PY.
2: Yan ang pahayag ni Israeli Ambassador to the Philippines, Dana Kirsch.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Nananatiling sapat ang pondo ng gobyerno para makapagbigay ng tulong ngayong may Middle East crisis. Iba't ibang kagawaran ng pamahalaan ang patuloy na nagbibigay ng subsidiya at assistance packages sa transport at agricultural sectors. Gayun din ang emergency cash for work aid para sa displaced workers bunsod ng krisis. Bagamat wala pang official request mula sa ilang ahensya ng gobyerno, sinabi ni Budget Undersecretary Goddess Hope Libira na maaaring humiling ang mga ito ng karagdagang pondo kung kinakailangan.
4: As of now, meron pa rin naman po tayong pondo at in case po na magkulang yon, pwede naman pong mag-request ng additional budget ang implementing agency via the contingent fund, but subject po yan sa approval ng Office of the President.
2: Si Budget Undersecretary Goddess Hope Libira.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Sa iba pang balita, walang patid ang pamamahagi ng livelihood assistance ng Department of Social Welfare and Development o DSWD sa mga repatriated overseas Filipino workers mula sa Middle East. Ito ay sa ilalim ng Sustainable Livelihood Program kung saan kabilang sa mga maaaring matanggap ay ang 20,000 pesos cash grant na pampuhunan sa negosyo. Ayon kay DSWD, OFWD Director Marife De Leon mula sa 149 na na-refer na repatriated OFWs, nasa 15 na ang nabibigyan ng tulong habang 21 ang sumasailalim sa proposal processing. Kabilang sa mga negosyong pinapasok ng mga benepisyaryo ay ang buy and sell ng frozen goods, food vending gaya ng milk tea, street food at karinderya, pati sari-sari store at pagbibenta ng bigas at itlog. Paliwanag ng opisyal ng DFWD, hindi pa kalakihan ng bilang ng mga natutulungan dahil kinakailangan munang sumailalim ang mga aplikante sa social preparation tulad ng entrepreneurship program o entrepreneurship training bago mapondohan ang kanilang negosyo.
5: Ito po kasi mga OFW natin, iba-iba po kasi ang lugar. So mahirap po talaga silang i-group. Kaya ang feasible po talaga sa kanila ay mga individual project lang po. So yun po, mga individual project po itong kanilang mga in-implement po na project.
2: Yan ang pahayag ni DFWD Director Marife De Leon.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Oras sa buong Pilipinas, 6:16 ng umaga.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe.

0: Anuhin ang bawat biyahe para iwas traffic. Mag-carpool para sa mababang carbon footprint at emission. Tipid na pamasahe, may savings ka na aabot sa 10%.
1: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
2: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
3: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko.
2: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Sa pagpapatuloy ng ating balitaan, dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide, oras sa buong Pilipinas, 6:18 ng umaga. Inilunsad ng Department of Budget and Management o DBM ang updated Unified Package for Livelihoods, Industry, Food and Transport o UFLIP microsite. Ito'y para mapalakas ang transparency at public access sa government aid program, partikular sa panahong may krisis. Ayon kay Budget Undersecretary Goddess Hope Libiran, layan ng microsite na mas madaling makita at maintindihan ng mga Pilipino ang tulong mula sa pamahalaan. Anya tampok sa UFLIP microsite ang dashboard kung saan pinagsama-sama ang limang pillars ng government response.
6: The UFLIP microsite takes everything this administration is doing to shield Filipinos from the effects of the Middle East crisis. It shows that we are present, we are mobilizing, we are here, united, and under the leadership of President Ferdinand R. Marcos Jr., we're moving forward together with every Filipino citizen in mind.
5: Samantala, tinatayang 155 billion pesos ang kakailanganin ng gobyerno para sa UFLIP interventions laban sa epekto ng Middle East crisis sa ekonomiya. Ayon kay Libiran, ang naturang halaga na batay sa preliminary presentation ng Office of the Executive Secretary ay kukunin mula sa ipon ng mga ahensya, nirealign ng mga alokasyon o hindi pa na ilalabas na pondo. Nilino ng opisyal na hindi gagastos ng panibagong malaking pondo ang gobyerno sa halip ay gagamitin ng maayos at planado ang kasalukuyang budget.
6: We are not looking at entirely new spending but rather a strategic reprioritization within the current fiscal space consistent with prudent fiscal management and in line with our whole of government efforts.
5: Yan ang mga pahayag ni Budget Undersecretary Goddess Hope Libira.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
5: Maikipagpulo ang mga Department of Social Welfare and Development o DSWD sa Transport Network Companies o TNCs kognay ng ipinamamahaging tulong ng gobyerno sa mga driver na apektado ng krisis sa Middle East. Ayon kay DSWD spokesperson Irene Dumlao, pag-uusapan ng schedule ng payout para sa iba pang driver na bigong makatanggap ng tulong. Sa kabuuan, sinabi ni Dumlao na may git 5.7 billion pesos na ang nailabas na tulong ng DSWD sa transport workers.
7: Dito naman po sa NCR, meron tayong pagpupulong with the transport network companies para iset na rin yung mga payout date para dun sa mga hindi pa nakapag-claim nung kanila pong mga cash relief assistance, particularly for TNVS, MC Taxi, and service delivery riders.

0: Ayon kay Castro, naging bukas sa mga otoridad sa impormasyon, subalit limitado lang kung ano ang maaaring ilabas ng foreign governments sang-ayon sa kanilang batas.
1: Kaya yung mga ibang nag-e-speculate at nagbibigay ng kanilang mga opinion na bakit hindi nagbibigay ng pahayag ang palasyo, dahil yun po ang polisiya ng bansang France at ng bansang Czech Republic. So wala pong tinatago ang gobyerno. Sa mga nagsasabi na malamang na may tinatago ang gobyerno ng mga impormasyon, wala po.
0: Si Communications Undersecretary at Palace Press Officer Attorney Claire Castro.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Tinututukan ng Philippine Embassy sa France ang impormasyon kung totoong nasa Paris si dating Congressman Saldico. Ayon kay Foreign Affairs Secretary Teresa Lazaro, ang naturang impormasyon ay mula sa isang mapagkakatiwalaang diplomatic source. Gayunman, hindi niya pwedeng sabihin kung sino ito dahil confidential. Una nang napaulat na humingi ng asylum si Saldico sa France. Hindi naman makapagbigay ng Foreign Affairs Secretary ng detalye dahil ang mga usaping asylum sa European Union o European Union ay sensitibo at may mahigpit na rules. Sa kabila nito, sinabi ni Lazaro na patuloy na sisikapin ng gobyerno na gawin ang lahat ng legal na paraan para mapauwi at mapanagot ang dating mambabatas.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Oras sa buong Pilipinas, 6:23 ng umaga, pinag-usapan na ng mga senador ang mga paghahanda sa posibleng impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. 10 sa 24 na senador ang dumalo sa naturang caucus. Kabilang dito sina Senate President Tito Soto, Senate President Pro Tempore Ping Lacson, Majority Leader Miguel Zubiri, Senator Suiza Ontiveros, Loren Legarda, Dito Lapid, JV Ejercito, Camille Villar, Robin Padilla at Pia Cayetano. Ayon kay Soto, kung maaprubahan ang impeachment sa May 11 ay kinabukasan ito ipadadala sa Senado at May 13 pag-uusapan na o magsisimula ang Senado bilang impeachment court. Bagamat may posibleng schedule, hindi pa niya sigurado ito dahil hindi pa tapos ang botohan.
3: If ever we do receive the articles of impeachment, we will act on it forthwith. Forthwith the following day.
0: Senate President Vicente Soto III.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Sa kaugnay pa rin balita, binigyang diin ni Senate President Pro Tempore Ping Lacson na mahalagang maghanda ang mga senador na maging senator judges ng impeachment court, lalo't hindi naman silang lahat ay may karanasan sa impeachment trial. Ilan lang kasi sa kanilang mga kasamahan, kasama na siya at si Senate President Soto ang may aktual na karanasan sa isang impeachment trial. Aminado si Lacson na may disadvantage ang hindi pagiging abogado ng isang senator judge. Sa ngayon, 5 lang sa mga senador ang abogado, kabilang sina Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano, Senador Kiko Pangilinan, Senador Rodante Marcoleta, Senadora Pia Cayetano at Senador Chis Escudero.
4: Si SP talaga yung on the spot kasi meron yung kailangan mag-rule siya immediately to sa mga objections, di ba? Yes. Ng both defense or prosecution panels na whether to sustain or overrule yung mga objections. So, siyempre, may disadvantage. Iba yung lawyers, may experience sila sa litigation, may experience sa court proceedings. So, lamang talaga yung mga lawyers. Ang problema, kakaunti yung lawyers namin dito.
0: Yan ang pahayag ni Senate President Pro Tempore Ping Lacson.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Samantala, iginit naman ni Senate President Vicente Soto III ang kahalagahan ng timetable para sa pag-transmit sa kanila ng Kamara ng Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte.
5: The legislative body will be on break by June 5. So that will be both houses of Congress. But then again, the impeachment court is different from the Senate. So kailangan pag-usapan namin yung timetable. We can extend. Depende sa Senate. The impeachment court can extend. If ever pinasan nila 11, or then 12, transmit nila. O then dapat 13, we will discuss it already and convene as an impeachment court. Kailangan yung Senate in session para tanggapin.
0: Yan ang pahayag ni Senate President Vicente Soto III.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Maaaring pinabulaan na ng mga mambabatas ang pahayag ni Davao City Representative Paolo Duterte na may umano'y pressure o payoff sa mga boto kaugnay ng impeachment proceedings laban kay Vice President Sara Duterte. Iginit ni na House Justice Committee Chair Jervis

Loistro at Deputy Speaker Paulo Ortega na walang katotohanan ang alegasyon na pinilit ang mga miyembro ng komite na suportahan ng impeachment. Ayon kay Loistro, wala siyang natanggap na anumang abiso o tawag na magdidikta ng kanilang mga o kanilang magiging pasya. Anya, isinagawa ang mga pagdinig ng malaya at independiente alunsunod sa mandato ng konstitusyon. Dagdag pa ng House Justice Committee Chair na nanatiling walang kinikilingan ng Justice Panel at ibinatay ang kanilang desisyon sa mga

0: dinig. Din pa ni Ortega, walang anumang spit ang makapagpapawalang visa sa mga numerong naitala. Official ng audit findings at financial trail na ani ay malinaw na nagpapakita ng pananagutan. Kinamon din niya ang mga kritiko na nagbabanggit na umano'y suhulan na malatag o suhulan na maglatag ng konkretong ebidensya, pangalanan ng sangkot at magsampa ng kaukulang kaso. Ito ay sa alip na umano'y siraan ng House of Representatives of the Philippines bilang isang institusyon.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Nakapagtala ng positibong public satisfaction rating ang Kamara de Representantes base sa pinakahuling survey ng WR Numero Research Survey. Lumalabas kasi sa survey na 7 sa bawat 10 Pilipino ang nagsabing kontento sila sa performance ng kanilang district representatives. Sinabi ni Deputy Speaker J. Kong Hoon ng Zambales na batay sa March 2026 Philippine Public Opinion Monitor ng WR Numero Research, umabot sa 71% ng mga respondent ang nagpayag ng kasiyahan sa kanilang mga kinatawan sa distrito. Ayon kay Kong Hoon, ipinapakita nito ang patunay na tiwala ng publiko sa antas ng grassroots o lokal na pamamahala. Samantala, ayon din sa survey, ang kabuuang performance ng Kamara sa ilalim ng nina Speaker Faustino Bogie D. III at Majority Leader Ferdinand Alexander Sandro A. Marcos ay nakakuha ng 35% o mahusay na rating. Kahawig umano ang mga numerong ito ng rating ng Senado na nagpapakita ng halos magkatulad na pananaw ng publiko sa 2 kapulungan ng Kongreso. Isinagawa ang survey sa pamamagitan ng face-to-face interviews sa 1,455 na adult Filipino mula Marso 10 hanggang 17. Ang survey ay may margin of error na plus minus 3% sa 95% confidence level.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Oras sa buong Pilipinas, 6:29 na umaga.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Si Dingdong Dantes po ito. Quiz time muna tayo. Kapag lumindol ng malakas, ano ang dapat mong gawin? Letter A, makipagtulakan at tumakbo agad palabas ng building habang may malakas na lindol? Letter B, tuloy lang sa work. Opo, work po tayo. Opo, tuloy lang. Or letter C, mag-duck, cover and hold kung nasa loob ng matibay na bahay at hihintayin tumigil ang lindol bago lumabas ng building. Kung C ang sagot mo, good job. Duck, cover, hold muna para mailigtas ang sarili sa malakas na lindol. Hashtag panatag ang may alam.
1: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
3: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publiko. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Sa pagpapatuloy ng arangkada ng mga balita dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide, oras sa buong Pilipinas, ganap ng 6:30 ng umaga. Mananatili sa full alert status ang Police Regional Office 7 hanggang sa 11:59 p.m. ng May 10 para matiyak ang seguridad sa ASEAN Summit 2026. Sa pulong balitan sa Campo Grame, sinabi ni Philippine National Police Spokesperson Police Brigadier General Randall Tuanyo na mahalaga ang nasabing pagpapatupad ng alert status upang matiyak ng pulisya ang seguridad sa mga aktibidad sa ASEAN Summit sa Cebu. Anya, mahalaga kasi na siguruhing nakahanda ang hanay ng pulisya para maprotektahan ang mga magsisidalong leader ng ASEAN sa Pilipinas.

0: Isa po yan sa kadahilanan kung bakit inayangat po natin from heightened to full alert. Sinasabi po nito, full alert po ay magtatapos ng 12:01 midnight ng May 2. Pero mananatili po ang full alert status ng Police Regional Office 7 hanggat hindi natatapos yung ASEAN activities po doon.
1: Yan ang pahayag ni Philippine National Police Spokesperson Police Brigadier General Randolph Tuanyo.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Sa iba pang balita, tiniyak ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na madaragdagan pa ang budget para sa Local Government Support Fund o LGSF kapag naipatupad ng maayos. Ginawa ng Pangulong pahayag matapos saksihan ang rollout ng bagong Pilipinas Rice Program at pag-turnover ng tulong pinansyal sa mga barangay sa Region 8. Ayon kay Pangulong Marcos, malaking tulong ang LGSF para mas mailapit ng local government units ang serbisyo ng pamahalaan.
3: If it is run well, asahan ninyo ang next budget dadagdagan natin sa susunod na taon.
1: Samantala, target ng administrasyon ni Pangulong Marcos na magkaroon ng mahigit 200,000 presidential scholars sa bawat sulok ng Pilipinas. Sinabi ng Pangulo na sisikapin ng pamahalaan na magkaroon ng 5 scholar kada barangay sa buong bansa.
3: Kuminsan, kahit na napakagaling, napakasipag, napakatalino, ay hindi nakakapagtapos dahil wala ngang pambayad. Kaya titiyakin natin kada barangay may 5 scholar, may 5 presidential scholar. Magkakaroon tayo ng approximately 42,000 barangays. Sabihin na lang natin, we will have at least 200 plus thousand presidential scholars. 200,000 plus na estudyante na matutulungan.
1: Yan ang mga pahayag ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Iwala si Pangulong Marcos na mapapataas ang rice productivity sa kanlurang bahagi ng Leyte dahil sa makapagtatanim na ang mga magsasaka ng 2 o 3 beses sa isang taon. Ito ay sa pamamagitan ng Hibulangan Small Reservoir Irrigation Project ng National Irrigation Administration o NIA. Idinisenyo ang proyekto para masaklaw ang 2,750 hektarya ng lupang sakahan at makapagbigay ng irigasyon sa 1,820 farmers mula sa mga bayan ng Villaba, Cananga at Matag-ob. Sa ang 3 bayan ay itinuturing ng mga pangunahing nagtatanim ng palay sa Leyte. Positibo si Pangulong Marcos na makatutulong ang proyekto sa Leyte farmers, lalo't inaasahan ang epekto ng El Nino.
3: Ito po ang inuuna namin, tinitiyak namin na ang patubig ay maganda at bukod pa ron lahat ng tulong na ibinibigay natin sa ating magsasaka ay nandyan in place ika nga para matulungan kayong lahat.
1: Yan ang pahayag ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Samantala, lubos na naging pasalamat ng lokal na pamahalaan ng Villaba, Leyte kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. dahil sa ipinagkaloob nitong irrigation project. Ayon kay Villaba, Leyte Mayor Carlos Veloso, matagal na ang pangarap ng mga magsasaka ng Villaba ang nasabing irrigation project. Aniya, sa tulong nito ay mas palalakas pa ngayon ang industriya ng pagsasaka at agrikultura sa kanilang bayan.
4: Malaking tulong talaga sa mga tao within the area like Villaba, Ago, Cananga. Sa mga farmers kasi ang tubig dito sa amin kulang. May dam na, dito na kami sa irrigasyon. Hindi ma-improve na ating mga farmers sa kanilang pagtrabaho sa farm, no? Kasi may tubig na, kasi tubig magkailangan natin sa rice field. Yun lang, malaking tulong ito.
1: Yan ang pahayag ni Villaba, Leyte Mayor Carlos Veloso.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Sa iba pang balita, nagpaliwanag ang Philippine National Police o PNP kaunay sa nangyaring pagsibak sa pwesto ng 11 opisyal ng Pangasinan Police Provincial Office. Ayon kay PNP spokesperson Police Brigadier General Randolph Tuanyo, ito ay dahil sa bigong makamit ang kanilang mga accomplishment. Kasunod ito ng utos ni PNP Chief Police General Jose Melencio Artates Jr. na magsagawa ng administrative at operational review sa lahat ng commanders, kabilang mga provincial director at chief of police. Kabilang sa mga kakulangan ang kanilang performance sa Safer Cities Initiative, pati sa kampanya laban sa illegal gambling, loose firearms, smuggling at pagbaba ng focus crimes. Lumalabas din ang hindi pagtutugma ng mga iniulat na accomplishment sa aktual na resulta sa ibang law enforcement agencies.

0: ang cheque mula kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa aktibidad sa Tacloban City Convention Center. Ayon sa Pangulo, nais pa niyang dagdagan ang naturang pondo. Anya kung magiging matagumpay ang implementasyon ng programa, makakaasa ang mga lokal na pamahalaan. Natataasan pa ang alokasyon para dito sa susunod na taon. Ang Local Government Support Fund o LGSF ay isang mekanismo naglalayong gawing mas mabilis, direkta at epektibo ang pagpahatid ng tulong sa mga mamamayan sa pamamagitan ng pagpapalakas sa mga lokal o sa mga lokal na pamahalaan.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Sa iba pang balita, cervical cancer na isa sa pangunahing sanhi ng pagkamatay ng kababaihan. Panawagan ng CERVIC and Cervical Cancer Philippines Incorporated magpabakuna laban sa HPV. May report si Jared Moreno ng Radyo Magazine.
1: Radyo Pilipinas Report.
2: Hinihikayat ng Cervic and Cervical Cancer Philippines Incorporated ang mga kababaihan na magpabakuna laban sa human papillomavirus o HPV upang makaiwas sa cervical cancer. Batay sa Department of Health, hindi bababa sa 12 Pilipina ang namamatay araw-araw dahil sa sakit na ito. Isa rin ito sa pinakakaraniwang cancer sa kababaihang edad 15 hanggang 44. Sa panayam ng Radyo Magazine kay Dr. Jesus Randy Rivera, ang founder ng CERVIC, maiiwasan ang sakit na ito sa pamamagitan ng maagang screening at HPV vaccination dahil isa itong highly preventable na uri ng sakit.
3: The best prevention will be HPV vaccination. So habang bata po ang anak ninyo, age 9 to 14 hanggang 26, ako, I will recommend you get the HPV vaccination. Get the best HPV 9 vaccination.
2: Samantala, isinusulong naman ng CERVIC ang mas mabilis at mas maagang pagsusuri ng sakit sa pamamagitan ng AI-powered cervical screening technology upang mas mapabilis ang resulta at paggagamot. Mula sa Radyo Magazine, para sa Bagong Pilipinas, ito si Jared Moreno, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Sa iba pang balita, tiniyak ng National Water Resources Board o NWRB na matatag ang supply ng tubig ngayong Mayo. Ayon kay NWRB Executive Director Dr. Sevilio David Jr., bagamat hindi pa pumapalo sa below normal water level ang Angat Dam, ay nagbawas na sila ng alokasyon para mapanatiling matatag ang supply nito. Anya, bahagi ito na nagpaghahanda ng ahensya sa harap ng inaasahang epekto ng El Nino.
4: Sa buwan po ng Mayo ay halos stable po ang supply po na ibibigay po maraling sa Angat Dam at sa ibang pwede mapagpuna ng tubig kagaya na po ng Laguna Lake at mga deep wells po ay ito po ay nakahanda rin.
0: Yan ang pahayag ni National Water Resources Board o NWRB Executive Director Dr. Sevilio David Jr.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Oras sa buong Pilipinas, 6:43 ng umaga.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide. Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
5: This is a public service announcement.
1: Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili, ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
5: This is a public service announcement.
6: Public service announcement
5: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
1: Presidential Broadcast Service.
7: Radyo Pilipinas.
8: Radyo Publiko
9: ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino.
1: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Tuloy-tuloy pa rin ang balitaan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Oras sa buong Pilipinas, 6:45 ng umaga, United Nations at Pilipinas naglatag ng mga prioridad para sa 2026.

0: Phoenix matapos suriin ang mga naging progreso ng nagdaang taon. May report si EJ Lazaro.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Nagpulong ang United Nations at pamahalaan ng Pilipinas upang suriin ang mga naging resulta ng kanilang kooperasyon noong 2025 at itakda ang mga pangunahing prioridad para sa 2026 sa ilalim ng United Nations Sustainable Development Cooperation Framework o UNSDCF. Isinagawa ang ikatlong Joint Steering Committee meeting kung saan tinalakay ang progreso ng bansa sa gitna ng mga pandaigdigang hamon. Sa ulat, binigyang diin ang mga nakamit noong 2025 kabilang ang pinalawak na immunization, pag-unlad sa maternal health, mas inklusibong edukasyon at pagpapatibay ng kapayapaan at kaunlaran sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM. Kinilala rin ang papel ng Pilipinas sa pagtugon sa mga krisis tulad ng isyu ng enerhiya at ekonomiya kasabay ng pagtutulak ng mga reforma. Para sa 2026, tututukan ang pagpapalakas ng social protection, paglikha ng disenteng trabaho, suporta sa MSMEs, energy transition, disaster resilience at digital governance. Pinagtibay din ng dalawang panig ang pangangailangan ng mas epesyenteng koordinasyon at mas malawak na pakikipagtulungan upang mapabilis ang paghatid ng serbisyo. Sa huli, muling iginiit ang UN at ang pamahalaan ng kanilang matibay na partnership upang makamit ang inklusibo at sustainable development habang tinatahak ng Pilipinas ang landas patungo sa pagiging upper middle income country. Para sa Bagong Pilipinas, ito si EJ Lazaro, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Samantala, magandang oportunidad para sa Pilipinas ang isinasagawang pulong ng ASEAN Economic Managers para mapalakas ang ugnayan ng mga miyembro nito. Ayon kay economist Michael Ricafor, dito nakatalakay

0: nations, as community. Ito po talaga yung pinakamagandang lugar kung saan tatalakayin ito at pag-usapan at magkaroon ng kasunduan.
1: Yan ang payag ni RCBC Chief Economist Michael Ricafort.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Sa iba pang balita, tinalakay ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at dating Japanese Prime Minister Kishida Fumio ang pagsika para mapabilis ang pagdipat mula sa paggamit ng fossil fuels patungong renewable energy. Si Kishida ay naninilbihan na ngayon bilang Supreme Advisor to the Parliamentary Association of the Asia Zero Emission Community o ASEC. Kapwa, giniit ng dalawa ang patuloy na pagtutulungan para mapalawak ang paggamit ng renewable technologies. Umasa si Pangulong Marcos na makatutulong ang mga inisyatiba sa ilalim ng ASEC sa pagtugon sa mga hamon sa enerhiya.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Pinalalakas pa ng Pilipinas sa gugnayang bilateral sa Oman. Ayon kay Migrant Workers Secretary Hans Leo Kakdak, mag-uusap ang mga opisyal ng dalawang bansa para sa posibleng pagkakaroon ng kasunduan sa lalong madaling panahon. Tumanggi namang magbigay ng karagdagang detalye ang kalihim ukol dito. Una na nakaharap ni Kakdak si Oman Labor Minister Mahad bin Said Ali Bawain kasama si Philippine Ambassador to Oman Noraline Jubaira Baha at iba pang Philippine officials sa kanyang pagbisita sa Oman. Natalakay ang tungkol sa proteksyon ng Filipino workers at kapakanan ng mga seafarer. Kumarap din ang kalihim sa mahigit 100 Filipino community leaders at pangkalahatang maayos ang kanilang sitwasyon sa kabila ng sectoral pressures kabilang sa o partikular sa hospitality sector.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Ibinalik na ng Energy Regulatory Commission o ERC ang operasyon ng Wholesale Electricity Spot Market o WESM para sa Luzon, Visayas at Mindanao Grid. Ang WESM ay nagsisilbing trading market ng power generators para sa kakailanganing dagdag kuryente. Ayon kay ERC Chair Attorney Francis Saturnino Juan, matapos ang masusing pag-aaral ay binarapat nilang ituloy ang operasyon ng WESM dahil napapanahon ito. Dahil dito ay inaasahang mapoprotektahan ang mga consumer laban sa posibleng sobrang taas o pang-aabuso sa presyo ng kuryente.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Sa iba pang balita, pananatilihing bukas ng Association of Southeast Asian Nations o ASEAN

0: ang kalaka o ang kalakalan at ang sinusulong na fuel sharing initiatives bilang tugon sa pagtaas ng presyo ng langis bunso ng tensyon sa gitnang silangan. Ayon kay Trade and Industry Secretary Cristina Roque, nagkasundo ang mga miyembro ng ASEAN na iwasan ng patakaran na naghihigpit sa kalakalan kabilang ang pagbabawal sa pag-export ng mga pangunahing bilihin. Samantala, sinabi ni Roque na minamadali na rin ang pagpapatibay ng ASEAN Framework Agreement on Petroleum Security o APSA para palakasin ang energy security sa rehiyon.
1: Currently, ASEAN is already advancing the ratification of the ASEAN Framework Agreement on Petroleum Security, the APSA. APSA is being pursued to enable coordinated emergency fuel sharing and collective responses to supply disruption.
0: Yan ang pahayag ni Trade Secretary Cristina Roque.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Itinuturong dahilan ng panibagong pagbaba ng halaga ng piso kontra dolyar ang hindi pangkaraniwang lakas ng US dollar at ang nagpapatuloy na tensyon sa Middle East. Ito ang pahayag ni DepDev Secretary Arsenio Balisangan na ipinaabot ni Communications Undersecretary at Palace Press Officer Attorney Claire Castro. Gate ni Balisangan, humihina ang piso dahil mas mabilis ang demand para sa dolyar kaysa sa supply nito habang tumaas din ang presyo ng langis at pagdepende sa imports. Tinukoy naman ni Balisakan ang mga dapat gawin ng gobyerno para suportahan ang local currency.
3: First, it is the BSP, our central bank that has the institutional mandate to stabilize the peso and prevent excessive volatility. Its ammunition is sufficient to prevent excessive volatility. So yun po ang kasagutan, Secretary Balisakan.
0: Yan ang pahayag ni Department of Economy Planning and Development o DepDev Secretary Arsenio Balisangan na ibinahagi ni Palace Press Officer Attorney Claire Castro.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Sa iba pang balita, ligtas na nakalabas ng Strait of Hormuz ang 93 na Filipino seafarers na sakay ng apat na barko nitong Miyerkules. Dahil dito, umabot na sa mahigit 1,200 ang kabuang bilang ng mga Filipino seafarer na sakay ng mga barkong lumabas ng Strait of Hormuz. Patuloy namang nakabantay ang Department of Migrant Workers sa Persian Gulf at Oman Gulf para tiyakin ang kaligtasan at seguridad ng mga Pilipino na sakay ng mga barko. Nananatili rin ang koordinasyon nito sa shipping principals, manning agencies at pamilya ng seafarers para sa kinakailangang suporta at update.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Balita sa Ibayong Dagat, United States Treasury Department binalaan ang mga shipper na huwag magbigay ng anumang bayad o donasyon makadaan lamang sa Strait of Hormuz. Mula sa Radyo Pilipinas World Service, narito ang ulat ni Win Peñano.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
4: Nagbabalang US sa lahat ng mga shipping company na huwag magbayad ng toll o magpaabot man ng charitable donations para makadaan lamang sa Strait of Hormuz. Ayon sa Office of Foreign Assets Control ng US Treasury Department, ang mga payment option gaya ng fiat currency, digital assets, offsets, informal swaps o in-kind payments gaya ng donasyon sa Iranian Red Crescent Society, sa Bonyan Mostazafan o sa Iranian Embassy accounts ay maaaring maging paglabag sa mga kasalukuyang US sanctions laban sa Iran. Tiniyak din ni Treasury Secretary Scott Bessent na ipagpapatuloy ng Amerika ang pag-target sa mga hakbang ng Iran para makapangalap o magpaandar ng pondo gaya na lamang ng pagpapataw ng sanctions sa mga tutulong sa bansa para makaiwas sa restrictions. Ginawa ang wabala makaraang mapaulat na kasama sa bagong Iranian proposal para sa peace negotiations ang paniningil ng fee sa mga daraang barko sa nasabing kipot. Sa ngayon ay wala pang kaukulang detalye sa nasabing proposal bukod sa ulat na naisumite na ito sa Pakistan at sa Amerika. Mula RP World Service para sa Bagong Pilipinas, Win Peñano, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: At yan ang kalipunan ng ating mga balita ngayong araw ng Sabado, May 2, 2026. Sa ngalan po ng ating mga nakasama sa technical sides, kila Engineer Rolly Bumatayo, Engineer Jabel Lustre, at Engineer Arnel Villamor, gayon din kay Engineer Arnel Aronel Bundo, at sa katauhan naman ni Tommy Reyes ng PBS News Division. Ako po si Efraim Gaitos, ang inyong naging tagapaghatid balita. Oras sa buong Pilipinas, 6:55 na umaga.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide. We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita, 98.1 BT Radio.

0: Marami na ang bilib sa Lactopuffy.
1: Sa Lactopuffy
0: is an all-natural probiotic dietary supplement. Bringing home a bottle of Lactopuffy is bringing good health into your home.
2: Bring health into your home.
3: May nararamdaman ka na ba sa katawan mo? Taon ng maling pagkain, bisyo, abuso sa katawan. Ito ang kailangan mo. Lactopuffy, isang lactobacillus food supplement. Gawa sa natural at piling-piling sangkap. May vitamins at minerals at maraming buhay na good bacteria. Pampalakas ng resistensya. Mag-Lactopuffy araw-araw. Natural ang galing.
0: Marami na ang bilib sa Lactopuffy.
1: Sa Lactopuffy
0: is an all-natural probiotic dietary supplement. Bringing home a bottle of Lactopuffy is bringing good health into your home.
2: Bring health into your home.
3: May nararamdaman ka na ba sa katawan mo? Taon ng maling pagkain, bisyo, abuso sa katawan. Ito ang kailangan mo. Lactopuffy, isang lactobacillus food supplement. Gawa sa natural at piling-piling sangkap. May vitamins at minerals at maraming buhay na good bacteria. Pampalakas ng resistensya. Mag-Lactopuffy araw-araw. Natural ang galing.
4: Hirapan, may tinig na nananatiling tapat. At mga pusong tumutugon sa panawagan ng sambayanan. Ito ang Mantay Radio, nagbabantay sa sambayanang Pilipino.
5: Maing buntag, Luzon, Visayas ug Mindanao, lakip na sa tibok nasod. Pamaagi sa ato ang Facebook page Bantay Radio Cebu ug sa DYKC Facebook page. Inya karong buntaga. Kauban nato ang ato ang CEO sa Asil Laboratories Incorporated o sa Lacto Biotics Worldwide Corporation. Niya, siya ang ato ang consultant no on agriculture fisheries sa kwan sa probinsya Sugbo. Engineer Gigi Sanchez, maing buntag, Ma'am G.
6: Maing buntag ug maing buntag sa tanana kung suking tigpaminaw labi na sa mga nagkalain-laing lungsod diin naka-hook up on air ta sa Tuburan, DYPC
5: 98.1 DYPS BT Radio Tuburan
6: BT DYPS no ug ingon man instead of naata dito sa DYKC yab, so atong gifuse karong buntaga kay para mas mapalapdan pa gyud nato atong reach no. So maayong buntag sa mga technicians karon sa DYKC, niana sad ta sa atong programang Gabay sa Kalambuan, pero naata naka-hook up karon sa studio dinhi lang sa Bantay Radio.
5: Absent man si Boss Oka no, Boss Oscar
6: Pasapon. Nananom og nang laba
5: na laba. Si or bitaw no kay
6: maayong buntag ya ka na sa Barili. Na,
5: Boss Oka ano anya. Madungog sa ta sa 107.1 Royal Radio Toledo City na si Sir Alan Pulyapoy.
6: Mayong buntag mga taga-Toledo.
5: Taga-Toledo.
6: Naglanog-lanog yun ta diha.
5: Mga I love member na to diha, Ma'am G, sa Toledo City. Mayong buntag niya tanan. O sa tanan, no, taga-Toledo City. 100.7 Power Jobis Dak Lutupan. No, taga-Lutupan. Diha sa May Das. Isa pa ning sakop dan dol-dol. Madungog diha sa 107.7.
6: Tibok-Toledo.
5: No?
6: Kaya gipakusga naman nila karon ang ilahang output. So, bag-o lang ta nagkasturya ni Pastor Julius di inibisita siya dirigyud sa ato ang buhatan. Daghan kaing salamat Pastor no sa imuhang drive to put more reach para madungog yud ning ato ang mga topics ug sa imo sang mga sa station nimo diha. Iya sang ipalapdan yam nag-acquire na pud siya og mga lain-laing linkages sa laing lungsod. Congratulations Pastor
5: Congrats
6: Julius.
5: Congrats ninyo no, taga Real Radio Toledo.
6: Si Alan.
5: Boss Alan no. 95.3 DYEG 1 Heart Radio. Sambuan, taga Sambuan, may buntag taga Sambuan si Sir Alan Rosite. No, may buntag mga sakop kauban nimo diha sa imong radio station Sir Alan, may buntag.
6: Ako day sad ni siyang pasalamatan sa iyahang pagka regular gyud nga reporter nato dinhi sa Bantay Radio. Daghan kaing salamat lan sa imong pagpakabana pod.
5: Congrats boss Alan Rosite. No, 101.3 radio natin daan bantayan. Sa ato ang si station, Marge. Oh, si Sir Lordesito Busotros, maing buntag niya.
6: Roy, maing buntag.
5: Tagadaan bantayan, no? Mm. Ato ang mga, tagan kay tag mga mag-uuma diha, Ma'am G, sa daan bantayan.
6: Mm. Gani, oo. Unya sa radio natin,
5: radio natin Balamban. 94.9, radio natin Balamban, no? Kaning ato na, ang si Carl Minorias, si Jojo Minorias. Maing uto diha, taga Balamban. Gikan sa Bukiran, bahin sa Balamban.
6: Happy fiesta, di ay kaming GovPam ni bisita mi diha la tumiaging semana, happy fiesta sa Buanoy.
5: Buanoy, oo. Oh. Unya, kaning Balamban, Ma'am Jay, gikan sa kinabukiran sa Balamban, hantod pa ubos.
6: Natanawa ko sa screen, makita nila o daghan kay tag naka-hook up.
5: Mga I Love Project member ni, pinagdaghanan ni sila dihang dapita at ang mga mag-uma. Unya, kugi yun sa pagpanguma. Usasa ta sa ilahang ipangtanom nga naka-ambit or nakakaon, no? Nakapakaon ta. Dari sa ito ang mga kaigsuunan dari siyudad Sugbo. Muna ang Balamban dapitan, Asturias, paingon na dito sa Tuburan, no? Maing buntag nyo diha tanan. Unya, muna ito ang mga naka-hook up gawa sa ito ang DYKC, no? RPN DYKC 675, no? Diha sa Cebu City, madungog ta. No, na si Ramil Madera. Ito ang station, ito ang technician diha sa DYKC RPN.
6: Pero yam, karon sa imo ang programa ato na lang sang i-plugging no 12 to 1 nimo hook up gihapon ta sa Bohol.
5: Yes, sa DYTR, no?
6: Okay, atangin ninyo diha.
5: 11:16 diha sa DYTR, Tagbilaran City, Bohol. Madungog taon niya, 12 to 1 ato ang programa sa Gabay sa Kalambuan. Kana atong pagisgutan kung kabahin po niya sa kuan, ma'am, kanang unsay maayo itanom karong tinginit, no? Mao na atong isgutan. Pero karon atong adlaw

0: Naari na po ta, paingon na po sa beer, no? Murag na nimaho na pong beer ang bursa sa mga trabahante yan eh. Kay paingon naman po sa pansingan na eh, no? Ato ang mga dawat inig paingon na sa Disyembre. Bitaw, dali ra kayo. O niya, kani,
1: atong ang Labor Day sa Dayam, atong i-greet.
0: Yes, atong ang mga, mag-uuma. Ato ang nanguma. No, mga
1: Labor Day sa
0: mga trabahante.
1: Mga trabahante. Hmm. O aside sa mga
0: kagahapong adlaw.
1: Karon May 1 kasi ulugan man sa Labor Day. So daghan kay silag mga kalihukan yam nakita man nato, no?
0: Yes, ma'am. Oo, okay. Karon ang gihuna-huna sa mga tao sa kalisod sa palitonon, no? Kamahal sa palitonon. Dagang palitonon pero perting mahala. Unya ang bugas pangitao na pero nakaron nakita na kumikan sa
1: Binting bugas.
0: Binting bugas, no?
1: Ato ang Kapitolyo.
0: Kapitolyo, dako kayo tabang. No, dako kayo tabang. Ato ang pamaagi ni Gobam Baricuatro. O na sa inyo ha, sa Department of Agriculture.
1: No? No? Na ang ato ang supply padung nagyudiri sa Cebu Province.
0: Ni atong Abril 29, nag-kwanta ni Vice Gov Greg Sanchez, no? Sa iyahang
1: sa din mitaliwan na siya sa
0: Laing Kalibutan.
1: April 9 man to siya mipanaw yam April 9 unya ika 15th death anniversary na ni akong father si late Vice Governor Gregorio Gallarde Sanchez Jr. No unya
0: dito sa Misteryo, no?
1: Dito ta.
0: Murag ako ray mo iwa makakuyog kay napog ko'y lakaw. Murag ang ato lang mga kaubanan o kamo, pamilya Sanchez. Dito gyud sa Misteryo kung diyan gipailo na si Vice Gov Greg Sanchez dito sa Mactan.
1: Nagmisa ta. Unya dito ang tanan na tong mga kauban dinhi sa Lacto Puffy, sa ASI Laboratories, igingon man sa Bantay Radio.
0: Mga karaan nga mga Angkorman, no, sa Bantay Radio Cebu, dito mitambong sa maong kalihukan dito sa Mactan.
1: Kay kuan man gud tuyam kanang pagka ika 15th na taud-taud na
0: gid. 15 na katuig.
1: 15 na katuig ang milabay.
0: No, pero karon labas pagyapon, no, sa ato ang panumduman si Vice Gov Greg Sanchez. Kumikan siya ang mga agi or makita na to. Kay kasagaran, Ma'am G, no? Ako nagtuyok-tuyok man ko diri sa probinsya sa Cebu. Na ako'y makita dito nga mga kabantay ka dungguanan dagsaanan sa mga mag-uuma silang abot kakinsa maning project kang Vice Gov Greg pa ni siya mo'y nakapahatag na mo ani nga nami ka displihan nami ka silungan ari paingos norte ari sa south

0: Nagyoy makita, nagyoy kabilin nga maayong hantod karon na pahimuslan pa sa itong mga katawhan.
1: Maubitaw mga higala, usag yun na sa programa niya ang kaning food security agriculture nga mausay akong gipangusgan. Kay wa may ulain yun ang importante gyud kaayo nato no ang pagkaon mang gyud. So kaniadto pa na sa mga programa ni aning Vice Governor Greg tung iyahang ang magpupugas nga programa ug nakahinumdumo kada adlaw gyud to 5 a.m. to 6 a.m. ang iyang programa sa Bantay Radio, gitawag niya ang magpupugas. Gitagaan lang natug tweak karon kay ang atong gibuhat gabay sa kalambuan. But ang magpupugas means of course the sower of seeds.
0: Nasad so, ko'y lain nga kuan Ma'am Gino, na himatngunan dito kung mag-meeting ta sa mga I Love member nga di sila kalimot atong pababoy, no, babuyan ni Vice Gov Greg nga nganong nakadawat silag baboy. Dako kayo, no, daghan kayong nahimo nga kaayuhan para sa labi na katong namuhi og baboy. Kay mao po na atong madungog dito kay kadawat kuno sila baboy. Gipadako, anto na bahinan sila sa insakto. Mayo nga pagka.
1: Kaya ang paagi adto yam, og mga higalang naminaw namo karon, og kinsa man gani itong nakadawat sad kani adto no, og mahinumduman nato. Ang Puffy the Sower of Seeds Foundation manghatag or magpabaton og mga baboy. Example, sa isa ka komunidad, so isa ka barrio or city o baron, tagtulo or taglima ka baboy ang ihatag kung ang capacity sa imuhang pig pen makaabot og tulo ngadto sa lima. So tagaan mo og baboy nga pabatnan. Dili ihatag nga ko ano. So ang pasabot kamoy mong padako, kamoy mo atiman, pakauntanan, pero ang laog amo apod. So ang ending kung naanata na achieve na nato ang weight sa maong gi-disperse nga mga baboy, harvestion pud to natog dungan. So ang track sa Puffy the Sower of Seeds Foundation mo ay mukuha ngadto sa mga nagkalain-lain nga mga gidispersan nga membro pud sa atong foundation, unya inig ihaw inig baligya pud human sa baligya magbahin ta sakto nga bahin less sa feeds, less sa kantidad sa baboy, human bahino na nato
0: para sa kahago,
1: so, sigurado
0: no?
1: Gyud nga dunay market, sigurado gyud nga kanunay ang magpermanente bayam kay
0: magpermanente ang harvest baboy, no,
1: na sumutoy isa sa mga programa sa akong amahan sa under sa foundation miskin tugwa pa siya na vice governor adto yam duna na gumi foundation since 2000 pa og na hinumduman mo 2004 man siya nahimong vice governor so 2000 pa lang
0: 2000
1: duna na gumi
0: ang
1: foundation
0: Puffy the Sower of Seeds
1: gani membro gani ka adto
0: membro ko ako 2000 akong numero adto sa ID no 006
1: oo
0: kung ID sa membership sa Puffy the Sower of Seeds.
1: Kadaghanan sa ato ang kauban karon sa Lactobiotics Worldwide Corporation, membro pod kani adto sa foundation sa mga tag 25 ka tuig na ni sila nako. Kami nagkuyog sa highs and lows, mataas ang halin or gamay ang halin o mga problema sa negosyo naa og kanunay naa kuyog kanako ang akong mga
0: salamat kay Ma'am G. Kay
1: staff, no?
0: Kami, no, kami isip mga trabahante nimo. Dako mi pagsalig nga mulambo kita. Ning ato ang ambisyon karong mga hantod sa maabot pang mga katuigan. Pero karon ato ang
1: mupasalamat sa kuninyo yam kay ang inyohang efforts bisan tuod og madani hapit na mo madani sa lain tungod sa ubos ka na og ang atong mga negosyo, atong negosyo no. Pero naa og nagpabili ninyo ang pagsalig nako og sa ato ang founding chairman kani adto no. Bansin ko ka tuig 2000 hangtod 2026 na lang ta karon. So mauna ang nagpugas atong pasalamatan niya bisan noog wala na siya dini sa atong kalibutan.
0: Okay. Siya ay nagpugas. Kitang nahibilin dire sa kalibutan. Perting daghana tag na po, no? Sa iyang bunga, sa iyang ipamugas.
1: Ang Mare, nagpugas.
0: Muna karon ang I Love Project, Ma'am G, no? Ang I Love Project, atong gipadakan. Gikan sa Puffy of the Sower of Seeds, na himong I Love Project nga ang katong ipamugas ni Vice Gov Greg, namo po ibalik na pug pamugas ibalik yes. No
1: so atong tagaan og pa sidungog or atong in memory no of the late Vice Governor Greg diin nagselebrar ta sa atong April 29 atong tagaan ang atong mga kahigalaan nga naminaw karon og tipik sa iyahang tingog kaniadto please play
0: Kalimbo, technician.
2: Lucas Ucho, 5-15.
0: Kay Murag.
2: Why kapusulanan ang pagpugas sa liso diha sa daan kay kundili tunod-tunuban, tuktukon sa mga langgam. Why kapusulanan ang pagpugas diha sa bato, kay dili makatubo ug daling mabukan ang tanong. Why kapusulanan ang pagpugas sa katunukan, kay lalamit ang mga tunog, mauray muunay sa pagtusok sa tanong, hangtod nga kini mamatay. Ang maayong magpupugas, maugat kong nagbisok sa sabunok na yuta. Inilam mo, ilipang ang tanong, ugnam mo nga sa gatusan ng pilo kaysa di pugas. Ang magpupugas, tulumanon sa radyo, nga nagpahinom-dom sa dilip magpugas sa dana, bato ni sa katunukan, kundili ang tumagpugas sa sabunok na yuta. Ang inyong magpupugas, Engineer Greg Gallardo Sanchez.

Mangigala, good morning. Mayong buntag ug welcome na usab sa laing edisyon ning atong tulumanon ang magpupugas kundi soil seeds. Good morning. Mayong buntag sa tanan na itong mga kaigsunan sa Kabisayan ug Mindanao nga maabot ning ato ang Sibya sa El Nuevo Bantay Radio. Mayong buntag yun ka na itong tanan. Good morning yun ka na itong tanan. Welcome ning atong tulumanon na mayong buntag ipato sa ipadangat nga ito sa tanan atong mga mananagat. Mayong buntag kaniyong tanan, mga mag-uuma, mga marginal vendors, mga drivers, taxi drivers, jeepney, bus drivers, balhabal, risikan. So mayong buntag kaniyong tanan. Mga mga iksoon, ang ito ang parting words of the day. I firmly believe that any man's finest hour, his greatest fulfillment,

0: Sukinin na naman yung Tito Gray. Gray Gallardi Santis, wingo na kanina, salamat-salamat kayo. Ito yung pagsunod nitong tulumanon ang magpupugas kundi soiled seeds. May munta, kinatong tanan. God bless. Bye-bye.
1: So, yam mo'to'y part sa ato ang tribute ni Anhing Vice Governor Greg Sanchez diin, as I said, April 29th na nagsaulog sa iyahang 15th year death anniversary. Munang ato siyang gihatagan og oras ni ining atong programa para mapadungog pud sa mga fans niya kaniadto.
2: No, guwapo kayo ang mensahe ni Vice Gov Greg. Grabe na gyud katong suk mga karaan, no, katong mga naapakaron nga tigpaminaw suki ni Vice Gov Greg na maminaw matag buntag. Di gyud makalimot sa iyang mga parking words nga ipangatag matag buntag sayo. No, mm-hmm. Buntag kadlawon nga na magtingog na siya sa Bantay Radio o sa El Nimo Bantay Radio. Bisag asa tumabot tibok probinsya Sugbo, paingon dos mas bate, paingon dito gihol nga, no? Mga Negros rental, no?
1: Tulubya to ka naka hook up nga station siya na atay isa ka station na sa Bugo, isa ka station nato na sa Gihulngan, o isa ka station nato na sa Inayawan, o diin pagyud na apagyud siya repeater nga na sa Balamban. So katong Bantay Radio kani adto mga higala, gikan sa kinatumyan sa Daan Bantayan ngadto tumoy sa Santander ug sa nagkalain-laing mga region, apil pa ang Masbate, Madunganta, Bohol, diha sa Negros, part sa Negros, no, dapit sa San Carlos City kay naaman ta gihulngan didto. So lapad to kaayo kaniadto ang coverage sa Bantay Radio. Pero sige lang, why sa
2: karon nagsugod-sugod na ta, no, naanatay South Area ang Sambuan, ang 3rd District na puno tas Toledo, Balamban o Tuboran, ang natay Port District dire sa radio natin, no?
1: Yes. So, maghinahinay ta og madunggan ang sa maningkamo ta yam nga ma-cover gyud nato ang tibuok province of Cebu para

0: Ning atong mo programa sa I Love ang mga kalihukan namo sa Kapitolyo atong mapaabot gyud sa mga matabangan unya nato pohon. So una ta mo padayon yam alang oras nato karon kay alas 7:19. Oo. So una ta mo padayon sa mga kalihukan namo sa Capitol update plus mga kalihukan sa I Love project ani ausay mga mahindanon kayong pahinumdum.
1: Lactovet, probiotic growth enhancer for animal nutrition. Napabatudan nga epektibo kayong igsasagol sa laog sa baboy, baka, manok ug uban pang kahayupan. Makapapas pa sa tubo sa inyong mga binuhi. Dunay 33 ka amino acid, uban ang niacinamide, riboflavin, vitamin B6, folic acid ug thiamine. Way bisag kamay nga antibiotics. Saguli sa Lactovet ang laog sa inyong mga kahayupan. Lactovet, another quality product of Lactobiotics Worldwide Corporation.
2: Masaganang ani, malusog na mga halaman at prutas, gumamit ng Lactoplan, ang iwas peste probiotic organic foliar fertilizer para sa mas mataas na kalidad ng inyong pananim. Ang Lactoplan ay subok ng growth enhancer at promotant para sa mas maayos na paglaki ng inyong mga halaman at prutas. Kaya mag-Lactoplan na para sa masarap, di kalidad at masaganang ani. Iwas peste ang inyong mga pananim, mag-Lactoplan.
3: Magdaghan ng bad bacteria sa kalawasan, musangpot kinig mga balatia, mahimong masumpo kining tanan, kaya niya na ang kasulbaran. Lactopuffy, tinubdan sa good bacteria, umas na ilan nga probiotics, na mo'y mupugong o musumpo sa pagkuyanap sa dautang kagaw. Lactobacillus Food Supplement, Lactopuffy, 100% natural. Why gipiling edad, tanan, mahimong mainom sa Lactopuffy. Aprobado sa Food and Drug Administration.
4: Bring health into your home.
5: Balik ta sa atong programang Gabay sa Kalumban. Ato tang i-shout out ning nagtanaw na to karon buntaga, no, na si ato ang station manager, Sir John Carillo, no, station manager sa El Nibo Bantay Radio. Nagtanaw na to karon. Shout out William, may buntag sir. Napod si Isa Gores, no, nagtanaw sa ato ang FB Live sa Bantay Radio Cebu. Inya na si Girlie Karondoy. Good morning, Ma'am Gigi Sanchez. Lanog-lanog ka diri sa Sambuan. Daghan jud naminaw sa inyong programa pinaagi sa DYEG. May buntag niyo da taga Sambuan. Yes, ay mo sad Ma'am Gigi.
0: Sa ako sa diam, no, naagi nagpasalamat diri. Salamat, Ma'am, kay nakadungog ko og balik sa tingog sa imong daddy. Taga Luok Dumanhog, Purok Mahinlo.
5: Taga Dumanhog, no? May buntag
0: diya. Kusag day kaita sa Dumanhog.
5: Dumanhog,
0: no?
5: Oo, makita.
0: Paabot day, gidinggi ka ng signal ani. Sambuan.
5: Sambuan or sa Facebook page po sa Bantay Radio.
0: Okay. Yeah. O na, nakadawat naman niya dito. Usan is akong listener dito sa DYKC. No? Kaya nakadawat na siya sa katong atong pa-promo sa Lactopuffy kani adtong Martes.
5: Sa DYKC ni nga radio station nako abot dito.
0: Atong may aging Sabado kay dito man ko sa DYKC. Unya why sa payan gihapon kay ato gihapong padayonon katong mga mutawag nato nga dunay mga kasinatian sa Lactopuffy ingon man sa mga program or sa mga produkto ni ASI Laboratories para sa pagpanguma. Ayaw kaikog or don't hesitate to call us here sa Bantay Radio at cellphone number 0917-713-2490. Kung naamoy mga i-share nato mga kasinatian, tawag lang dayon diri ug ato nang hisgutan.
5: Okay, no? Anya, may buntag sa tanan, no? Kaya ning wa mabasa pa nato, masahon pa ni karuntan taon nga nananaw, no? Nagtanaw niya itong Facebook page. Anya, hisgot ta sa I Love Project, Ma'am Jay, no?
0: Yes, yam.
5: Kaning kana, I Love Project na to, kay ubay-ubay na baya ning ato ang mga membro. Daghan na ni sila, no? Daghan na kaitang naka-ID, no? Sa atong I Love Project. Kaning I Love Project, usa ni sa private nga, dili ni ingon nga government, ha? Ang founder na to, ani si Ma'am Gigi Sanchez. Usa may meaning aning I Love, no? Kaning I Love na to, integrated livelihood on organic venture para sa mga manguuma or bisan pag ikaw naghuna-huna nga maguma, pwede gyud ka magpamembro ni aning ato ang I Love Project. Pero
0: ingon man ang mananagat.
5: Ingon man ang mananagat, no? Kay ni mananagat kay daghan kay nig mga guso, daghan kay nig kuha nga mga tamban, daghan kay nig kuha nga mga lain-lain nga isda. Unsaon na to pag-preserve? Usa na matabang nga makatabang si I Love Project nga naay makahatag og maayong giya para himuong salmon ang katong himuong
0: apil na
5: sa sardinas.
0: Post-harvest. Oo. So from kung mananom magani gikan sa land preparation hangtod pamunga, hangtod pag-harvest ug hangtod sa post-harvest pagaingnon tang ang inyuhang kamatis na himo ng nas garapon or ingon man tang inyuhang tilapia na ana sa canned tilapia flakes kana mga yun na hangtod gyud siya mabaligya. So ang link sa I Love Project tungod na membro andam dayon mo hatag ang maong foundation sa mga gikinhanglan nga mga training aside sa mga suporta nato nga mga fertilizers and pesticides, no?
5: Yes,
0: ang pag-iya gyud ang importante.
5: Gikan sa lactoplant, no? Kaning lactoplant nato nga biofertilizer. Antika, fungicide and bactericide makatabang ni. Labi nag nagtanom mo ani mga radish, carrots, mga root crops or high value mga utanon nga mga leafy vegetables. Pwede gud kayo ang produkto sa ASIL Laboratories Incorporated. Kani ba kabahin aning I Love Project Ma'am Jiba kaning naamagutay kaning pickled radish. Nindot kayo, no? Pwede po ni sa mga
0: karon mga pipila ka semana ang milabay makita nato nga abunda og daghan kaayo nanubra ang harvest, no?
5: Nanagana ang harvest.
0: Tinuod abunda naman pud ang pagtabang sa gobyerno nato sa nagkalain-lain nga mga ahensya, apil na ang DA region ug ang national, ang central ug ingon man ang municipal ug labi na ang provincial
5: Sugbo,
0: government.
5: No?
0: Oh, maingon man sa Sugbo nagkalain-lain nga mga provinces yam giawhag naman gyud sa national government nga suportaan ug maayo, suportaan ug igo insakto ang pang-agrikultura. So gani wala kaayo na i-prepare pud ang post-harvest facility, diin ang post-harvest ni ana supposed to be mauna na ang

0: sa I love.
1: Okay, no? Nindot kay neng katong mga association nga membro na sa I love. O niya, unsay ready niyo karon nga daghan mong harvest karong panahon na. No, ay mo tawag lang mo or mensahe mo sa atoang Facebook page or sa atoang group chat, no, sa I love project aron mapadalhan mo
0: kung program na nila kung halimbawa hapit na mag-harvest, pila na lang kasi man mag-harvest. Inkaso gyud ug dili mahurot ug gabaligya, anda mo sa ka sinatian sa technology on how to preserve these vegetables. Okay. Sama lang pickled radish,
1: vegetables nga mga
0: kimchi
1: pickled
0: man
1: na mga liti,
0: atsara, mga unana, no? So dili gihapon masayang ug mabaligya pa nato dinhi sa syudad. So andam pud ang Capitol na naamantay AgriLink ug naanamoy mga post harvest dito nga mga produkto nga sama ni ani, andam pud ta mo link dinhi sa market para mabaligya ng inyohang mga ginihimo. But una sa gyud ta sa kasinatian kay kamo naman niya ana mga higala pero tudluan mo sa basics, no, gunsaon pag-preserve na ana sa garapon plus kamo na say maghunahuna ana gunsaon ninyo pag kanang mahalin gyud siya ba, ninduton ba ninyo ang
1: packaging,
0: label, ang packaging or ang timpla, lahi gyud kay sa uban anha na ta magdaog ni ana, no? So inyoha na pud niya na.
1: Example, Ma'am G, ang kaning lungsod stuburan kay daghan man kay nagmaabot pud nga mga kaning usay nga ano, mga leafy vegetables diyang dapita or asa pay uban nga nga lungsod. Kita hay og mo request sila nga nay magpatudlo. Mo diretso na ta dito sa asa man ta dunggo ani. Asa man dunggo ang atong mga associations.
0: Kung nanagyod,
1: o karon moabot ni pila ka tons amo ang pit side dire or amo ang repolyo.
0: Yes.
1: Nya di ni mahurot na magbaligya dito, Ma'am G. Amo ra ning ipalata dire kay amo ra pong kwan nya. Mas maayo nay maka giya nato unsaon asa sila mo adto, moderetso ba sila sa ato ang provincial agriculture office or
0: makita sa, man diha no ang atong gipasabot sa I love. Makita katong katong training, katong pickled vegetables, makita man, no?
1: Yes, mo, okay. Naman so, tayo mga pictures ni ana, no?
0: Okay, nakita na sa ato ang mga kaigsuunan nga nakita na tanaw na to sa Facebook live. Ipakita ro gud tunon. So okay. Sigun sa imong pangutana, yam, maunang atong gitagag importansya gyud ang Farmers and Fisher Folks Association.

0: importante gyud nga marehistro ta, ma-recognize ta, apil na nang sa dole kay kibawlo ko na naman gyud mo kay priority man na or kana bitawng requirement man na sa dole una maka dawat og mga ang association makadawat og government intervention membro or rehistrado gyud sila sa either dole or sa ilang munisipyo. Gi-emphasize pud sa province nga kinahanglan rehistrado gyud para pud sama ni aning atong mga ipang apod-apod pero ipagamit ni sa naagyud tay mga terms of reference ani sama ni anang traktura or sama ni aning mga hand tractor or tanks or mga water system, no? Kinanglan ihatag yun nato ni sa asosasyon kay importante ang paggam o ang pag-atiman sa mga maong interventions. Plus at the same time, going back atong imong giingon nga kung panlitan, daghan na kaayo sila o mga harvest
1: repolyo,
0: mga ina na. Kinanglan maggrupo sila para ang atong agriculture, agri-link pod, kausap pod mo, transact gikan diha sa foundation or sa association sa kaning inyuha ang mga produkto kay ug magtagsa-tagsa mangud ta mas maayo tong dinaghan kay ang atong buyer pud diri dinaghan
1: sa bultosan ang maabot.
0: Oo. So once daghan ta, once naata sa association, mas dako atong tingog, mas dako pud ang returns kay grupo man.
1: Okay. Mm-hmm. Kinahanglan gyud maparehistro ta diri sa probinsya Sugbo ang atong association. Bisag rehistrado pa dito sa dole.
0: Oo. Diba? Kay, nasabtan sa atong mga kaigsuunan, kung panalitan ikaw, naghimo ka sa imuhang kimchi din ha, pipila lang kabuok, o kang imu silingan, parihusad mo, naghimo kimchi, o daghan manggod mo, bulto mo, unya, gikan sa asosasyon, unya, parihog label tanan, mas unified, mas coordinated po ang atong lihok kaysa tagsa-tagsa ka-individual. Mas maayo na mo, dangupta, sa mga association or pagpamembro ta.
1: Pamembro ta, no? Kita ang mga, ngayon nga, ihay lang ta, dire, appeal ta dito, at why makuha na to? Madungagan pa ato ang kahibaw or madugangan pa ato ang madawat nga mga ayuda or mga, kung sa'yo nga nanigikan nga para kaayuhan na to sa mga magikan dire sa probinsya, no? Or sa mga, sa DA or sa regions, no? Ganon. Inana, muna nga, kita mga, narma po yung uban nga, mga umamam siya nga, ako na dire, di lang kumapil-apil ito. Ayaw, no? Nindot atong awhagon. Ato ang mga mag-uuma nga pamimbro ta sa ato ang kapunungan kung asa man ta dapita nga barangays, kung asa ta dapita nga mga lungsod. Kay, so, dako kay nagtabang na to.
0: Oh, naapa man ta sa I Love Project karun yam nag-discuss unya na nako sa pipila ka mga minuto gikan karun ang tanang update sa among kalihukan dito sa Kapitolyo as Agriculture and Livelihood Consultant. So una ta mo padayo ni ana, ato usang paminawon ang mga updates gikan sa atong I Love Project Coordinator. No, dinha sa nakabase karon sa tuburan ayang hisgutan ang mga updates nila ngadto karon. So atong tawagon Mr. Nolan Tudtud.
1: Tulod. Sir Nolan Tulod.
0: Atong tawagon si Archie.
1: Si Erag. Archie Erag. Atong tawagon ang nasa tuburan karon, no, kay aron may bawo ta update nila kabahin aning ato ang pakipisog aning I Love Project para ma tunhay or madungagan ang kaibaw. Naanarabato
0: sila yung bagong sakyanan niyam, bago lang
1: ipapusingan. Bitaw, no? Congratulations, no? Sa I Love Project, kay naanag yun sila yung kasakyan, naanag sila yung kahakutan,
0: naanag
1: sila
0: yung
1: kakargahan sa ilang mga vegetables. Okay?
0: Okay.
1: May muntag, boss, Nolan.
2: No,
1: Sir Archie, may muntag. Hello? Good morning. Murag, sa man eh. Hinay ang ilahang signal dito sa namutangan. Good morning!
0: Oh, nana. Chi, maing buntag?
1: Maing buntag! Maing buntag, Sir Nolan?
0: Oh, nana?
3: Maing buntag, Ma'am Gigi. Hello, Ma'am.
1: Yes, may buntag, Sir Nolan.
3: May buntag, Sir.
1: Yes. Oh, kumusta, may buntag? Oh, kumusta man mo diha sa lungsod sa tuburan? Putol-putol.
0: Lumayo yung signal sa kuan sa
1: Facebook. Sa Facebook. O, sa may
0: kita man nato.
1: Messenger ba ni Noy or sa direct ni nga? Messenger. Hello, hello. Good morning, sir.
0: Ah, okay. Ato na lang tingay ikat.
3: Messenger, oh,
0: na.
3: Messenger, sir.
1: Murag, di maayo ang signal. No? Di maayo.
3: Oh, good morning, sir.
0: Ah, na. Okay, Lan, maayong buntag, no? Nolan.
3: Oh, mawari ba itong signal, sir Roy?
1: Sige, okay.
3: Okay. Oh, maayong buntag, ma'am.
0: Go ahead, yes, ma'am. Na lang update sa mga kalihukan na ito sa I Love Project.
3: Pagyata ka na sa itong farm, ma'am. Sa San Juan.
1: Sige, update Sir Nolan sa unsa may nahuman nato nga mga bagong nahuman nato sa I Love Project nga mga organization.
3: Ang atong ang karon ma'am, kalihukan diri sa atong kuan malipayon kay atong mga ka-I Love Farmers labi na gyud atong natagaan sa atong task assistance ma'am. Ya, nagpasalamat pud sila nga kadawat pud sila sa ilang task assistance gikan sa asa nga gikabatos national nga project o sa province to ka nga budget. Salamat pud kay salamat di, nga diha nimo ilang padangat ilang kalipay og ilang kalipay gud ako nga nakadawat gud sila nga nang cash assistance nga para sa gud sa mag-uma labi na gud sa ato mga managatpod.
0: Yes, katunga cash assistance gikan to sa presidente gigahin presidential assistance para sa farmers and fisher folks. Gani nakita nato diha no, well attended daghan kayong mga farmers ug fisher folks nga nakadawat sa ilang 2000 nga cash assistance diha sa tuburan kani adtong April 30.
1: 54 ka barangay ang natagaan no diha sa lungsod sa tuburan.
0: Okay. So, Lan, ang katong imong gimension nga mga mais, kumusta naman?
3: Yes, ma'am. Ang atong

0: kids, ya ilang sombra nga ila pong ihatag na balik na to aron po dato maha tabang po nga to sa uban na to nga mga Kailab Farmers Food.
1: Mm. No, asa man na to itanom ron, imong assistance asa man nimo ipadangat? Asa dapita ang assistance na to?
0: Ngatong tagangat ro, ngatong tagano, ngatong na kaon natin mga paghatag ma'am kani atong sa Taboilan, sa katong panaghiog sa
1: panaghiog sa Farmers Association.
0: So Farmers Association.
1: Oo. So ang istorya ani ron Lan ug Yam no. Mm. Pagtabang nato sa isa ka mag-uuma
0: sa Taboilan ma'am. Oh, karong Lunes.
1: Iya sang ihatag na pud ang katong iyang binhi nga napatubo na pinaagi sa atong pag-assistance niya, paghatag og assistance. Iya na sang ihatag sa lain na pud nga mga mag-uuma. So nagtuyok ra siya mga higala so from another farmers association.
2: Gikan sa Asturias nga farmers, ibalhin na nakakuha tag si Milya na pud, paingon na pud sa
1: Taboilan.
2: Sunod na sad makakuha ta paingon na pud na dito San Remeo kung kinsay gusto mananom sa maong nga mga si Milya Ma'am Jay. Inana ang gibuhat na to sa ato mga
1: yes.
2: I Love member.
1: Yes. So, Lan, nagamit na nato atong I Love tricycle.
2: Inayi gamay ang radyo. Ayaw kayo iduot kay... Ayaw kayo iduot.
0: Yes, ma'am.
1: Ipa-off lang ang radyo.
0: Oh, dana ma'am. Nakita na to ang atong I Love mobile.
1: Okay. Oh, i-off lang ma'am ang radio handset ni mo din ha. Kay mo
2: palayo
1: feedback.
2: Lang. Ipalayo lang kay mo feedback no sa uban na to nga mga radio station. Sige Sir Nolan, continue Sir Nolan.
1: Ah, sumuon na yam
2: no, no, no, na. Ang naklaro ginato atong report nga update ang katong similya nga
0: yes sir, karang magsulaton kayo og dako ang atong mga farmers food nga ang sa ilang mga problema sa ginagmay nila nga mga harvest nga makuha ginato. Kana na magitay mobile nga
1: I Love mobile
0: chariot nga aron makuha ang ilang mga gaginagmay nga produkto nga dili na kay maadto sa lungsod kay

0: Pero kugihan kayo. Kay bisag inanay ang sila, kamaong na mangita og pamaagi nga makatanom, makapamaligya, aron makakaon ang uban nga way gipang tanom, Ma'am J. No?
1: Yes, maayong buntag sa atong mga kaigsuunang Muslim. Assalamu alaikum. No? Kaninyon tanan diha.
0: Okay, mauto ang Sir Nolan Tulod. Unya, karon alas City 42 naman sa kabuntagon. No? Isigutan na to ang ato ang unsay mga kalambuan nga nahatag gikan sa probinsya Sugbo.
1: Yes, so una no? Nato na paipaabot yam maminaw usa tag mga mahinundanon kay mahinum pahinumdum sa dalit ka nato sa Lacto Puffy.
2: Ang Lacto Puffy adunay Lactobacillus probiotics. Umas na ilhan nga good bacteria, mo neutralize sa mga bacteria sa lawas. Mutabang nga daling mahilis ang kinaon ug maangkon ang saktong nutrisyon. Taming sa lawas patok sa mga virus ug bacteria. Abti kanunay ang imong hunahuna. Malipayon ug kalmado ka kanunay. Mag Lacto Puffy matag adlaw. 100% natural. Tinubdan sa kahimsog sa lawas. Aprobado sa FDA. Bring health into
3: your home. Gusto nyo bang lagi kayong alerto sa trabaho? Uminom na ng Lacto Puffy, ang probiotics drink na subok nang tutulong sa inyo upang lagi kayong alerto. All natural, no artificial coloring, preservative, and no additional sugar. Bring health into your home. Uminom na ng Lacto Puffy Health Drink. Mabibili na po sa inyong mga suking butika. Bring health into
4: your home. Lacto Puffy Health Alert. Likayi ang cancer. Ang Lactobacilli adunay anti-cancer activity nga mohulong sa pagtubo sa mga cancer-promoting bacteria. Napamatud-an nga ang Lacto Puffy Health Drink adunay live Lactobacilli strains. Ang pag-inom og Lacto Puffy Health Drink matag adlaw maprotektar kanimo sa mga cancer activity nga mahimong nagtubo sa kalawasan. Inom og Lacto Puffy and bring health into your home. Bring health into your home.
0: Balik ta sa itong programang Gabay sa Kalabuan, alas City 44 na sa Kabuntagon. Update na to, no, sa maayong balita or maayong nadawat na to sa itong mga kaigsuunang mag-uumagikan sa probinsya Sugbo. Pamaagi ining Food Always in the Home, kaning paid program ni Governor Pamela Baricuatro.
1: No?
0: Kanya gi-download dito sa ito ang mga department, no, labi na gyud sa Provincial Agriculture Office ni Doc Roldan Sarahina ug ni Ma'am Gigi Sanchez atong consultant. Una, paminaw na to ang unsay mga labi na gyud kaning recovery fund, no, sa
1: yes.
0: Panubig.
1: Yeah, oo, ato ding pasalamatan ang provincial board kay pipila ka semana ang milabay na aproban na Manila ang kanibitang disaster fund use nga nagkantidad og 473.58 million pesos. So this is part of the recovery program for the entire province, diin 30 million ni ana ang gigahin para sa agriculture and fisheries disaster recovery plan. No, yang kaning recovery plan yam ginama ni sa Provincial Agriculture Office ug ingon man sa ato ang kining ubos nga higala si Gigi Sanchez isip consultant sa provincial government ang pag bahin-bahin o giunsaon paggamit ding 30 million disaster fund. Mm. So na hisgutan namo didto nga isa sa mga prioridad gyud aside sa pagpanghatag og binhi o pagmahatag og seeds, no, usa sa prioridad mao ang installation of 20 comprehensive water system units. So pasabot ni ana, ang isa ka set aduna nay heavy duty water pump, adunay industrial grade water tank, ug duna puy mga high tensile piping or reinforced hoses plus mga simento. So ang usa ka set ni aniyam apil na semento, pump, anatanan. Oh, 20 kabuk ingon ani ang iinstalar dito sa mga naigo sa kalamidad. Gumikan aning 30 million disaster fund. So aside ni ana, aduna pag built-in na to, aduna pa'y mga seeds nga ipanghatag, aduna pa'y ubang mga farming tools, but ang highlight ni ani ang katong pagka-importante sa pagpanubig.
0: Pagpanubig, no? Oo. Ay kinahanglan ni yun ang tubig yung number one. Importante yun kayo. Nya, okay. Dako na kini, kining hibi.
1: Okay.
0: Mga ang, pumps, ang, no? Mahal kayo ba yan eh? Nga, mga
1: ang inyong nakita equipment. Diha, mga higala, wa patoy labot ha, kay kuanto ka ng

0: fish cage to. Ato sa nang hisgutan og pila ka fish cage. Pero kaning water tank, kaning water tank noon. Oh, okay. Kaning water tank mauni inyuhang makita din ha sa Facebook page nga usa ka set gid na siya.
1: Pero naapil ni ani ang kuan ma'am kaning agriculture support kaning mga seeds nga usa man mais, humay, usa mga high value, no?
0: Apil gid na siya.
1: Mga tools part no sa farming.
0: Sa, part man na siya sa yam sa pag rehabilitate. So naasay mga fertilizers nga ipanghatag para pag para sila makabalik ug pananom labi na tong mga naiigo.
1: Okay, kani pod sa kaning coastal no, kaning mananagat na to nganing nagdeploy pug payaw, kaning mga payaw apil sad ni sa kamao.
0: Apil sad na siya. Pero naa pag yud nay aside sa 30 million nga budget kay para man to disaster stricken, pero naa man gi built in na daan ang budget ang provincial agriculture office para sa regular
1: nga budget. Nga panginabuhi no, handa nga mahatag na to dili sa tong mga mangingisda.
0: Part sa regular nga budget, diin nanay giandam nga in the pipeline na ang kapitolyo nga 30 kabok fish cages nga ipangpanghatag mga pipila ka semana or at least pinakataas na ng buwan gikan karon. 30 usa out of the 130 fish cages.

0: food security, and 30 fish cages already in the pipeline for distribution to accredited fisher folks association across the province. This project aims to strengthen local food production and improve food security in the entire province. So makita nimo na abunda na kaayo ang mga we target nga ingon ana na kadaghan na ang atong mga bangus o mga tilapia.
1: Ug
0: makita pag yun din ha, no, ang unsay hitsura sa fish cage.
1: Dili kay kana lang nga mga isda, Ma'am Gino. Ibuhi karon bag-o naman daghan ang fisheries karon. Gusto kag dagko kayo nga pugapo. Nga gisuot sa fish cage, di ba? Kabantay ta inigkuha sa inigharvest pugapo. Same kayo gidagkoon kana sa fish cage na gikan. No, nya kana mga dagko kay mga kitong or mga inana nga mga isda. Kanang mga upgrade nga mga mahalo na nga mga isda.
0: Pwede na sa fish cage. Mga ingon ana ang klase. Mahal ra ba kaayo ni siya ya magkantidad ning mga 700,000 each, no? So muhangyo gyud ko nga ang katong deserving plus i-testing man na to mga higala dili man tan pataka na naghatag ano tan-aw na to ang area, ang salinity sa tubig nga inyohang butangan ug nga ang atong tumong og tinguha nga mudaghan gyud ug mulambo gyud ang inyohang asosasyon. So katong wala pa nakarehistro sa ilang association, palihog adto lang sa PPDO or ask assistance from the Provincial Agriculture Office. Daghan kayo naa si Arlene o naa si Joe Jose Dinha Mendicilio. Pangitaa lang ninyo sila diha. Ug ingon man si Mr. Roldan or Dr. Roldan Sarahena ang atong Provincial Agriculturist na dinha kanunay andam mutabang sa inyohang mga gikinahanglan.
1: Siguroon lang nila nga ang ilang association accredited yun sa Provincial Subo.
0: Oo. Kaya kung wapa sila ma-accredit, tabangan po sila ug unsaon ug unsay pamaagi nga ma-accredit sila. Kaya gani iya ang tanang asosasyon, interviewon mangyud dito sa provincial board ang in charge atang chairman sa committee on accreditation si board member Kerry Shimura ug ang iyang opisina na adinha mo atiman dayon sa inyohang mamapilis haron mahatagan mo og certification human ni ana balik na dayon mo sa provincial agriculture office para pag-register nga mauna to inyohang certificate of registration.
1: Ayaw mo pagdahom ug wa pa mo marehistro sa Provincia Sugbo ang inyong association. Kaning 30 kabok nga naka-ready karon, murag ang nauna ni nga mga
0: yes, naka-register.
1: Ano pa kan mentras net napay duha ka tuig or karon tuiga tumata last quarter, parehistro na mo, iparehistro na karon no atong agnihon ang atong mga association no, mga farmers or fisher folk association. Ayaw mo pagpanuko. Adto mo dito sa provincial no? Adto mo dito sa atong Kapitolyo aron marehistro mo diha sa province aron number one mo nga matagaan gyud sa mga
0: after ra ba ni aniyam na pay mga ubang intervention no na ay mga corn meal na ay village type corn dryer na ay mga ana importante man gud mga higala masabtan nato nga ang responsibilidad ana ihatag man gud nato sa association ang pag-atiman ang pag make sure nila nga utilized gyud ug nagamit gyud ang

0: ang mga makinarya.
1: No, di so, pareha karon nga. Ay, ma'am Gino, nakita mo guna nato atong last natong programa nga mga, unsay na traktor nga nga plat, nga ipangbiyaan ra. Kana,
0: mauna.
1: Maray, dako kayo na to nga.
0: Kanang, inani, usa sa akong ipanawagan.
1: Yes, di na pwede karon nga ang sa ihatag karon nga bag-o sa gobyerno. Kinanglan at timanon jud sa gihatagan nga mga asosiasyon.
0: Correct, correct. So muna, usa mo dawat ni adtong mga ayuda, doon na pa mo'y pirmahan sama ni anang terms of use, no, kung saan paggamit, kung panalitan na adito, kung palitan mahibawaan sa probinsya nga wagi ayo o gamit, kuhaon o balik, no, o ihatag na po sa lain nga mga asosasyon. So dili na pareha ka ni adto nga doon na tayo nakita o ma-flash ba din nato, no, nga doon ay subo kayong palandungon, doon ay traktor nga maayo pa kayo ang lawas, maay pa kayo ang body, pero na-flat o atutong sutaon o nga naman wa na maximize ang resources sa probinsya nga unta og naayo pa lang to, daghan pa man kaayong gakinahanglan nga mugamit kani adtong traktora. Tapad pud ni adto sa silingang lungsod, do na puy mga corn mill or corn dryer or shredder nga wa nagamit. Gani kung nagamit pa to nga shredder sa saktong pamaagi, ma-shred na unta ng ilahang mga silages,
1: mga
0: no? Para mapakaon sa
1: mga baka, kabaw, no, kabayo.
0: Or, gani katong ilahang mga waste mapakaon na to sa inyong vermi plus makakwarta pag yun ang asosyasyon sa pag-vermi composting.
1: Yes, dako, kay kagamitan yun ang shredder, Ma'am Jay, labi na yun. Kanang mga mag-uma, kaya rin makahimo yun o kaugalingon nga abuno. Di ta sige palit o abuno. Maghimo ta to ang mga, naidaghan kayong malata mo, nagkikinangla ng shredder nila para mas madaling iba yung malata.
0: So, kung mga higala, kung doon na mo'y nakitaan din ha ang mga resources sa probinsya or sa nagkalain-laing ahensya, basta government-funded, tawag lang mo dinhi sa Provincial Agriculture Office, ug tan-aw na to, padpadalhin mig pictures, tan-aw na to, ang tumong ug tinguhaan ni para ma-repair ug maayo. Kay doon naman tayo adapt a farm program, basta hindi ay makapangayo tag kinabang sa mga nagkalain-laing private organization din ha, nga mupalit ug tires, mupalit ug ligid, no? O mupalit ug traktor na guba ang ligid, palitan ug ligid, para in taon to makadagan.
1: Para, no? Magamit, no?
0: Di para kayo, magamit.
1: Hanto doon na malata.
0: This is
1: ra,
0: not,
1: no?
0: About pinpointing asa sayop kay humana man na ang ato nga magamit o mapuslan ang mga nausik ng mga kwarta sa gobyerno kaniadto.
1: Okay, no? Katong mga bisag asa, no? Diri sa tanang lungsod, tanawa. Bisag na inagyaka diha niya. Pila na katuig ipasagdan ra. Ayaw mo, ari mo diri sa probinsya Sugbo, ari mo ato ang kapitulyo haron matanaw, masurvey. Para magamit na ito pagbalik ang maong mga kahimanan.
0: So, tagain na chance ang greetings ng imuhang mga nag-greet ni mo diha, Yam?
1: Yes, Ma'am G, no? Na-adere si Roldan Kabar, Kambangay. No? Naka-hook up yun dito, dito sa Radio Natin Balamban. Mo, iyang gisure yun nga, na-agyod, sir, naka-hook up yun mo dito sa Radio Natin Balamban.
0: Oh, yeah. Or...
1: Ito ang mga I Love member dito, na si... kisa man eh. Janet Kat, no? Ay, sus, maamaning winner. Maamaning winner na to kagahapon, no? Maing buntag niya. Sa Tagalutupan, no? Niya, mga sakop ni Sir George kaayon sa Pinpape. Ay, niya, uban pa.
0: Ako siya i-greet si Julius Bagnol.
1: Yes.
0: Naminaw sa dyan na to karoon sa pinamungahan.
1: Hapit na rabang pistas pinamungahan, no? Kay murag, dispiras na ugma.
0: Ako ding pasalamatan si Kunsihal Liplip, sir.
1: Liplip, ang mga sir na pamili. Diha, no? Nga, bosis do. May buntag diha sa pinamungahan. Labi na yun ni ato ang doktora o si Dr. Jun Yapa, no? Si Amir Gay, may buntag diha mga Yapa pamili.
0: Magkita-kita ta diha, May 4, no? Ana sa residence sa mga sir na. Muanha mi kami ni Governor Pam.
1: Labi na yun ni Attorney Hani, no? Hani Yapa, may buntag Attorney Hani.
0: Si former Mayor Dr. Agay Yapa, si Vice former Vice Mayor Honey, Attorney Honey Yapa, maayong pagpaminaw ninyo diyan.
1: Boston to, no? Atong konsehal, no? Boston to Yapa, maayong buntag diyan mga Yapa. Wala, ang pista na karong May 4, Santa Monica ang patron diyan sa pinamungahan.
0: By the way, talking about pinamungahan, Yam, usas mga programa di ay nga atong giduso nga doon sa provincial government ang pag-revive ni anang fish pond nga naas pinamungahan. So, ubay-ubay na tag mga interested nga mga cooperatives nga mo tie up sa province sa pagdumala anang fish pond sa Pinamungahan.
1: Bilaw dako kay na Ma'am Jay, no? Dako moagian man nato. Dako kay na nga fish pond sa Pinamungahan. Mo na nga og tarungo na daghan pag yung what about ang good karon unsay nagdagan ni anak, no? Unsay na, sa, na diha karon.
0: Kung muda mo, kung ano na diha, mulambo na diha, doon na yung mga na-repair na ng fish pond din ha.
1: Mga dike niya.
0: Mm-hmm. Oo, dako na kayong increase sa fish production din ha. Ug ingon man, napadyod ko'y balita para sa mga naminaw na ito sa Pinamuhan, ang Anapog Irrigators Association or Farmers Association din ha sa Pinamungahan nga dunay irrigation system giset up ang NIA. Kaya ang NIA niadto naman sa nag-meeting naman Miss NIA, no? Ug unsa una nato pag-repair ang naguba nga irrigation system diha. Gani duha ka duha na ka beses or katulo na man gani ka beses gi-inspection na diha. Nakita na pud nako ang budget requirement para sa pagpaayo sa maong naguba nga irrigation system. So, at ang atangi lang ninyo mga higala din sa Pinamungahan, ang akong nasabtan, doon na sila'y temporary nga solusyon, but ato yun itong paningkamutan nga mapaayo yun na diha sa hingpit ang kanang irrigation system diha sa Anapog.
1: Okay. Dagan kayo ni mga wag-uuma sa Bukiran sa Pinamungahan, Ma'am Jay, no? Kanya, nagamit yun ni sila aning lactoplant, labi na yun ang mga sakop sa kaning lamak, no? Kani mga lamak ng mga farmers diha, migamit ni sa lactoplant na to nga biofertilizer. O niya, nakinahanglan po sila silang maisan ang ato ang icon nga organic insecticide para sa mga armyworm ba? No? Kanang armyworm nga mo na yung kut-kut yung bunga or sabdahon po. Makasood na ganin na sa imong maisan. Kung di na ni mo masumpo yun, mahurot yun. Hurot yun na imong maisan.
0: At tumiaging si Mana dito man ta sa San Remigio?
1: San Remigio. Oh, dito sa Kabansa, asan eh? Barangay Kabanasan da sa San Remigio.
0: So nanghatag sad mi ngadtog mga intervention para sa armyworm.
1: Para sa armyworm kay daghan po day nananom og mga kamaisan dito dapita sa San Remigio.
0: Wala na tay. Follow up sad ta kung nakaparehistro na ba sila kay mo man toy atong sabot nga magparehistro na
1: pagyod,
0: sila.
1: Pagyod no karon hinaot nga nakaadto na gyud to ilang chairman sa association. Nakaanha na diha sa
0: ug napasalamat ta sa barangay kapitan.
1: Yes, ang ilang konsehol, mga konsehol gyud dito sa maong barangay kay alalay gyud no, tabang gyud sa ilang mga mag-uuma. Kanya, gawas ni Ana, ang ato ang lactobet, no? Naghangkay na muhi o baboy, manok, nga nagpaitlog. Lahat ay lactobet, nga probiotic para sa animal nutrition na to. Mudagko ang itlog. Kanya, o aripog ka sa kanang paraihaw, mas dali nga mudagko ang manok ni Ana o ang baboy. Ay gumikan, ang lactobet, katong giikaon nga mga page, Ma'am G, no? Katong giikaon nga mga page sa atong baboy o manok, matunaw magamit yun unsay nutrients nga naa dito, magamit yun sa lawas, baboy o sa manok. Kanya, o baho.
0: Bangkasan.
1: Bangkasan. O barangay Bangkasan.
0: Barangay Bangkasan. O daghan kayong salamat sa inyong pag-atimanamo o sa inyo ang inyong pagpaminaw sa amo ang mga mensahe para ninyo nga magpa-credit yun ta.
1: Okay, daghan tag mga followers dito, Ma'am Jay. Kay halos sila yun nagsunod sa itong programa.
0: Barangay Bangkasan.
1: Nagtanaw sila sa atong programang Gabay sa Kalambuan. No, natoy usa nga miduol si Ma'am magtiayon to nga kuan ko no kanang kuan siya na to kanang singanan ni. Tigtan-aw no nagsunod sa atong programa ang Gabay sa Kalambuan mo to nagpa-picture to nimo.
0: Pasalamatan sa nato ang nag-imbitar yun nato dito ay lain ang Sipak si Equalizer member si Bong Fireflex ra ba niyang gamit din ni si Bong. Mayong pagpaminaw diha Sir Bong og daghan kaing salamat.
1: No, believe ko kay hugop yun. Oh, daghan kayo ang mga mag-uuma nga may naminaw or may tambong sa maong meeting or okay. Kalihokan.
0: Ugma sa diyam. No, adto ko
1: ugma.
0: Sa... Adto ko
1: asa
0: sa...
1: Asa ka, murag sa Mandawi.
0: Mandawi.
1: Na yung mga fisher folks, no?
0: Fisher
1: mga
0: folks.
1: Mangingisda sa Mandawi.
0: Ilagid kang giimbitar. Daghan kaing salamat. Ako ning tanawon diri sa akong cellphone. Dara, si Mr. Antonio Morpus, mo'y presidente sa Labuganon Fishermen Association.
1: Labugon, sa Labuganon.
0: Labuganon, sa Labugon. Lapyahan, Barangay Labugon, Mandawi City. Ugdo na siya'y gihatag na imbitasyon ka na ko alang mutambong sa ilang monthly Fisher Folks meeting ugmang adlawa Domingo.
1: Mitaw, no?
0: Alas G sa buntag. Daghan kaing salamat ni Arlene, taga Provincial Fisheries Office. Nga iyasad kong tabangan o iya kong kuyugan sa pagtambong ni ining maong meeting.
1: Bitaw no, congrats ninyo kay Anhaon good mo sa ato ang consultant diri sa Kapitolyo si Ma'am Gigi Sanchez. Anya kogi lang yapon, no, pagpangisda ang ato ang mga mangingisda, das labogon. Alas,